0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Bay bay, ang ako ang uyab ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Para ipailailaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uyab, pre. Lula na ako ang hinampan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyang daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplas, sir. Nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapol.
7: Kung sige gamitin mong haplas?
6: Yes, oil.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makig-uban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojek Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo tan mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili ka gyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit uno ka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula. Tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini inig magabi didto na ang kinalutay sa lubot makatakod kini pinaagi sa direktang skin to skin contact kana kanang saghid makatakod yun na tingala ka nga alak nasaghiran ra man ko ni ko anong ngatol naman ko unsa may hinungdan ni ini ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musaka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo og Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. Oh, sige mga higala, atong paminaon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0930-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminaon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya kapi, nagubag na iyang ulo. Sa nadlo kay ko ba, ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. So, mo to nga, naulian na iyang hubag. Hindi ko po na ayo. Sa kuwa kung tutoy na ibukol ba. Nag-try ko sa Yaki nga capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay kuya sa inyong produkto.
2: Yaki, ah! the best of me. Don't call me cheeky.
0: Uy, ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo'y mga pangutana, aduna kamo'y mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rewind Sunday.

0: bago ba nagbahin man guna sila og yake sa kapapilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yake. Nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot. Mamingoy na ayo.
1: Yan ang yake liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ate, ate, ano yan?
5: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sa kapobrehon. Dear tatay, palihugin tahon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good day mo, anay ang isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyang, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuhan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, siyang sinanin ko yung ganado free, testing ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igaw na maghikap. So yeah, kaya pagkabuntag yan to, alam ko na, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat ni Marini mo yung nadiligan ng bulat.
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: Joy FM! You're on Rewind Sunday. Rewind

0: out of 5.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sige gamit mong haplas.
2: Yes,
1: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dire.
6: Oo.
5: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang ang yung gino?
5: Duwa ka pad, wala na lang, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na! Joy
9: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Karagat, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy. Uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nag-aawhag kani mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na, na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya sige pagyapag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasircular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke. Atakihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo nagapataas usab sa level sa sukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayong dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan atakihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ay ni saka na pod, muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliun nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay muingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab nga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako usab kayo mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol lang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og dagan pang mga laing mga balatian mga higala. Subusa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gudog kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako. Nandito ako yung dugo ko. Kung hindi na ko.

0: Lauka naman po.
1: Kapila po ka mang haplas po?
0: Kwan, nasahay, buntag, nasahay, hapon.
1: Kung sige gamitin mong haplas.
0: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yon, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad. Lupad na yon, lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
8: Kung saan ipatik mo saya?
7: Ganado. Nga pag kauman, dito, tingala rin niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitili wala ditiktuan ito eh, pag-condition ni Lawas pre, aray siya, kung saan nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na maghikap. Oya, kaya mag pagkabuntag yan to, aray ko, aray siya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, imarinin mo yan, nadiligan ng bulat mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karon.
4: Nga na po.
3: Eh, murug din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
4: Ang imong
3: tiil. Ang imong tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nung sa akong amahan, kuan ba itong nag-is-anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy FM. Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7. Joy.

0: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kinik alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-laing mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og basagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaayong imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon ako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo, makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga-Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Pahidan lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
1: O sa'yo hindi pahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar o Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala na siya mo sugbat utro. Sugat nakainom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo pero sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuon na. Ako waspan ba? Tumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, rang-rang naman, ulit ano may lawa.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ka-cute ni Maoy!
4: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa nay? Anya, ambot in tawon na, kwapod ko nakahibalo na. Kay blan out manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauka naman po.
6: Kapila pa ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahay,
6: kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud nay mga side effect. Mao na ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

Kayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na lang pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko kaano dito dito sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ara god ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hina, jud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Pinuodin na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
1: Unsa rin iinom mo ato?
3: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasulting. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang o ganing enetika. Balikan nato mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas o siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-impeksyon na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan imo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Biyato lang sisingan niya. Wa may 15 minutos. Wa na ang sakit. Hindi wala kanin datbaan ni Ish. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto. Balindota niyo kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line, 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito at to sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver at to.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit.

0: Antonio, Sapporo Kalachuchi, Gibo Store, Sapporo Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sitio Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI

0: Niinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litro. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
5: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog karon.
3: Ano po?
2: Eh, murag di na mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
3: Ang imong tiil?
2: Ang imong tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kung ano itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na, makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy nga ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kun bad kolesterol og mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kun good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak og sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom og mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog ng mga ilim nun nga kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sud sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ang Bilongga, pinatuntog na hurat ka na adlaw ko kay naamang ko'y murag gugungod sa akong liog. At ako tagusto, mailahan na gani din. Inom ko Bilongga, asa ako Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, isa ay bunta, gusto ay ito hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa din, nahitabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang banggol, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, take off capsule, Yaki. Ang ayman po, sa tulong ka capsule,
1: yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
3: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na, pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Refreshing, chicky, yucky.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan konyaki, o siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulatis at yan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa mani akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man yun ni motubo. Sos kay di ay, ang bulate, o sa nakasalmon sa sulod, oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon siyang lawas, tuan na, gikaon na sa bulate. Unsaon man na to. Busa purga hakini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako, pagkahumag panghimasa, aplasan og yaki liniment oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mokusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay dili gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Boto sab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto o aduna ba kamo yung mga ipangutana. Mao na ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa itong text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisan na pag-uga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko at akiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko perminte sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243306 4. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi eh, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon na kong anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kay mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diayni. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: happy si Mommy. Salamat po.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store. Mamier Masumpad Store. Mamvier Masumpad Store. Basok Store. Nuna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store. Barangay San Pedro, Double J Store. Sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ikaw na! Joy
3: FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Oy, nak-nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam? Da, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kaman, dito, tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kaya mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni Salam. Was free. Aray, saan na nang tingin ko ganado pre-testing ni Tri kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na aray tayo kaya pre salamat kay Tri ako kayong pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI

0: Niinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litro. Dahil nawag pa. Wala ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Teves taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ay, huwag ka blaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala nakalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ang yan,
7: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy
1: FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Matinood niya si Tuya kay makubang anak to, naghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ko anak og sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang gihaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas na kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag 12 na daw siya, hindi na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. Oh, inato, isunod na to ang kolon. Oh, Yaki. Teka. Burag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungogan ng bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, gipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginhapasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usap pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kanto Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagan sa itong tulumanon, yaman na kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Duha ka ang isa, usog po mukhaon. Iyan ka rin isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbong ka, sa imun na ako, sa humalala po maha, sa imun na ako yaki.
3: Kung saan ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Katong Vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na ang sugot ang bana. Kanang
1: di-amnesia, manggod
2: ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Disco Rewind! Rewind!

0: ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pichatiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya siya ang bana pa yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: masang ipatay ko masaya
8: ganado ala sila matay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe Junel Store Ellen Fernandez Store Mia Store sa Kabaywa Santa Fe K&K Store sa Barangay San Luis DM Ever Store sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mupod akong ginhaplas. Ako mama, ang tod ka lang, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

0: Joseph Libay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: And na ikaw na'y bahala dong. Pariha raman ang wise sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingnan na naging niya, ito naman, kung nalain naman ni Mungko Andron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition sa lawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kanang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Disco Rewind.
12: Ikaw na!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang yan,
3: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Disco Rewind! Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihap lang siya mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro ko, Ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong banan. Kanang di-amnesia, manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rheuma, high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang kwan ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako kita hotel, magsinakit sa lampakan. Karun,
1: nawala
2: na, kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Kung pagbuntis ko, sige ako kumaplas sa Yaki Liniment Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: What a 5.7.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: saying I
1: sir, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkangkugo anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
3: Ngano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
2: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
3: Pila edad ni Munay?
2: 77.
1: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka magkaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-huna.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Oras sa Pilipinas, 9 minutos human milabayang alas 5 sa bundag sa laray sa atong mga balida karong bundaga. Unang huna sa atong mga balida karong bundaga. Atong lakbitan gini nga mga panghitabo gikan na dito nga bahina sa Espanya o dito sa may Europa. Pagpatuman ng Spain na nining border control sa tanang mga air o sea travel gikan Italy hangtod nga nagkagrabe ang dili pag sinabdanay sa duha ka mga nasyon kalambigit sa migration row. Katugad na gini human nga temporaryong gisuspende sa Italy ang Schengen Agreement na nagahatagadalan sa gawas ng pagbiyahe dali sa daghang mga European countries. Tungod nini, gawag sa Spain ang Italy na magdangon ng border checks sa nini pagdangat sa adlong Domingo. Apaan na mibalibad ang Rome, maugi ka na yun nga dili nini pagdawato ng bisan unsang ultimatum gikan sa Espanya. Nasairang niya lungtan na sa usa ka buwan ang sanctions. Gawas na lamang kung magbag-o pa ang sitwasyon. Ang ultimatum ang nasairang gipailawom sa passport, nationality o visa checks. Ang mga biyaherong Italiano, guman pa mga langyaw magikan sa Italy. Nauna nang nagpatuman ang Italy sa samang restrictions sa human nga midagsang ang ginatayang ana sa 78,000 ka mga migrants. Gikan Morocco papaingon sa Spanish enclave dito sa Ciota. Samtang angol ang 5 katao tungod sa pagpagaray ng bagyong Dolphin sa island o southern island sa Okinawa, Japan. Tungod sa maong bagyo na wadan usab supply sa kuryente ang nasa 14,000 ka mga buildings. Gawas sa Okinawa, naapektuhan usab sa maong maot nga dagan sa panahon ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Daghang flight usab ang nakansilar tungod sa maong bagyo kung asa dungan na nini ang China ug nasuda Taiwan. Ang nasangpit nga bagyo ang papaingon sa direksyon na sa nasuda China. Samtang bugdo ang kinabuhi sa 3 katao human ang airstrike sa Russia ngadto sa Ukraine. Lagi pang usa ka bata nga namatay haduol sa capital sa Kiev. Ang nasangpit nga pag-atake ang pipila ka adlaw lamang ang milabay human ang pag-atake nga mikutlo usab og 21 katawo. Pipila ka mga buildings ang nakabaton og kadaot bisan mga sakyanan nga nakaparada haduol sa nasangpit nga building diin nahagsa kini nga maong missile. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, nanaad si Prime Minister sa Thailand nga si Anutin Charvayarakul nga magpaduman na kini og hugot nga balaod sa armas human ang pagpamusil sa usa ka 14 anyos nga estudyante dito sa Nontabori nga gikamatay sa 8 katao og gikaangol sa 22 sa kalaing uban pa. Unang gipatay sa binatilyo ang iyang lolog-lola bago nakabaton o mipaingon dito sa Debsarin School kung asa na musil siya ug napagan ang 5 ka mga magtutudlo ug kini ang namatay. Sigon na sa ilang kapulisan ang pusil ug balang ay gamit ang gipinagiyahan sa iyang lolo nga legal nga nakarehistro. Gikan ayon sa punong ministro nga ang bag-ong balaod ang maglimiter sa pagdaog armas sa pampublikong lugar o mga opisyal lamang sa gobyerno gikan sa katungdanan ang pagatugtang magdani ini. Ang insidente ang subling nakahatag doot sa taas nga ihap sa mga sibilyan nga adunay armas dito sa Thailand. Nga ginatay ang ana sa 10.3 milyon lakip na ang 4 ka milyon nga mga illegal. Alas 5:12 ang atong oras samtang dinhing bahina sa nasod Pilipinas sa giawag karon ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga Filipino nga aktibong musalmod sa paglangkob dinhing mga balaod pinaagi sa legislature nga usa ka konsultasyon gilunsad sa Kamara de Representantes. Sa gihimong programa sa Butuan City, gikan na yun, hindi nga importante ang boses o tingog sa katawhan aron nga makamugnag balaod nga tuod nga gatubag nga nas panginahanglan sa nasod. Gisgutan sa konsultasyon ang mga balaod noon alang sa Basic Education Voucher Assistance Act o ang pag-upgrade sa Butuan Medical Center isip Butuan General Hospital. Tumungsab sa legislature ang pagpasabot sa proseso sa paghimog balaod o gaingon man pagpangaila pag opinyon sa publiko kalambigit sa mga serbisyong panggobyerno. Sigun kang di, nabahin kini sa tinguha sa bagong kongreso nga gawa sa mas able o mas sa makatao ang himuong mga balaod. Alas sa 5:13 ang atong oras, temporaryong gisuspende sa Department of Agriculture ang pag-angkat sa Pilipinas sa mga live animal o pipila ka mga animal products gikan sa bito ka mga nasyon sa Middle East, sa Europa. Tungod sa napatig nga mga outbreak sa foot and mouth disease, ilawon sa Department Circular No. 39, kinabawal una ang pagsuod sa mga buhing baboy, baka, kabaw o guban pang mga hayop. Nadaling matabdan ining FMD, ingon man ang mga preskong karne, kasing sa tallow, hooves, horns o animal semen, gikan sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait o Palestine. Sigon kang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante kini aron nga maprotektahan ang livestock sector panginabuhi sa mga mag-uma o seguridad sa pagkaon din sa nasud. Gikan ayon sa DA nga ipatuman ang suspension human nga gikumpirma sa Food and Agriculture Organization sa United Nations ang mga outbreak sa FMD virus serotype SAT-1 sa mga apektadong mga dapit. Samtang gipapaniguro sa Department of Agriculture nga magpadayon ng programa sa gobyerno sa pagpamaligyan ining 20 pesos sa kada kilong buga sa ang tumutapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. katong 2028. Gikan na yun sa DA, kumita ng ahensya nga ipadayon ng programa alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa iyang State of the Nation address, gikan na yun sa Presidente nga kapin 12 milyones ka mga Pilipino ang nakabenepisyo na ining programa nga 20 bigas. Meron na! Nagigahin alang sa mga vulnerable nga sektor ang morong bigas nga gikan sa stock sa National Food Authority ang mapalit ang kapalit og palay gikan mismo sa mga lokal nga mag-uuma ginasuportahan usab sa gobyerno ang programa binagi sa Food Terminal Incorporated. Sigun sa DA, aduna karoy kapin na 500,000 metric tons ang stock sa bugas sa NFA nga igo matud pa aron nga matubag ang panginahanglan sa maong programa. Ikan sa kasamtangang 807 kakadiwa sites sa tibuok Pilipinas sa target sa DA na madugangan gini dali sa 1,500 hangtod 2,000 sites sa musunod nga buwan. Sangkang gikan na yun sa DA nga hinahinay ng miusos ang presyo sa bugasa sa merkado. Ang premium rice ang anaan nagduwa karon 47 hangtod 48 kada kilo. Hangtod sa regular milled rice nga nasa 35 hangtod 45 kada kilo. Alas 5:16 ang atong oras. Samtang sangko sa 5 katawo ang naluwas human ang landslide sa Gidagsurong, Baguio City kagahapon sa gabi. Human ang nagapadayong makusog nga pag-uwan sigon sa Baguio Public Information Office. Naitabo ang landslide bandang alas 7 sa gabi ug mipagan sa tulo ka mga panimay nga gipuy-an sa 5 ka mga pamilya. Subay sa impormasyon gikan sa Baguio City Police Office, 7 pa katawo ang padayong ginapangita human nga matabunan sa may dahiling yuta ang ilang panimay. Sigon sa mga awtoridad, 7 katawo ang nagapuyo sa maong gambalay, duha nganha sa ikaduhang panimay ug tuo sa banganha sa ikatulong panimay. Pagdangat sa alas 8:59 kagabi, 4 katawo ang kompirmado nga naluwas, duha ka babae, lagip na ang usa ka bata ug duha ka mga hingkod. Dahil silang gidang hadlo sa bayt tambalanan ug gihatagan sa medical treatment. Pagdangat sa alas 9:40 sa gabi, gikareport usab ang 5 nga mga naluwas. Alas 5:17 ang atong oras. Samtang nanawagan karon si Paranaque 2nd District Representative Brian Yumsuan nga mahimo ang regular ang inspeksyon o maintenance sa mga infrastructure projects sa gobyerno, arma sigurong nagpabilin sa luwas o dekalidad ang maong mga pasilidad. Sa House Bill number 9780, gisugyod ni Representative Yamsuan na magpanigayon ng Department of Public Works and Highways kung DPWH sa inspeksyon na kada 5 hangtod 10 katuig, human nga makumpleto ang usa ka proyekto. Sigun kang Yamsuan, na importante ang regular nga physical inspection na tungod nga po pwedeng maapektuhan ang kaligon sa mga proyekto. Tungod sa pabago-bago nga panahon na sobrang karga o gaingon man, posible nga mga kadaod na nini. Tumunga sa mga balaod nun nga matubag ang problema. Suliran na sa mga daang mga proyekto nga wa mamintina tungod sa isgutan ng pagpanag-iya sa luna. Iatasan na usaba ang mga nanag-iya sa legal nga ginagamit ng mga lugar nga tugtan ng gobyerno nga magpaligayon sa inspeksyon, maintenance o pag-rehab ni ini. Ang kinsamang mubabag ini nga dili makaturuan nga nung mubalibad. Yan sa pag-access sa imuong pag-mintina ang pagpamultahon na 50,000 pataas. Gikan na yon ni Yamsuan nga tinguha sa mga balaod nga maprotektahan ang bilyon-bilyong pisong pondo sa gobyerno. Ug mapaniguro nga makabenepisyo niini ug dugay ang mismong katawhan. Alas 5:19 ang atong oras, samtang abot sa 8 katawo ang gikareport nga namatay tungod sa epekto sa habagat o mga nagadayang bagyo. O nakalabay nga bagyo nga Luis o Maymay, sigon sa pinakauhing datos kana sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Subay sa pinakauhing datos sa ahensya, hangtod alas 6 kagabi, 2 katawo ang namatay sa Rizal tungod sa rock slide, 2 sa Batangas tungod sa paglunod o pagkakuryente, 2 sa Benguet tungod sa landslide o 2 sa La Union tungod sa landslide o pagkakuryente o pagkaunlod. Ano na usaya usang wala sa Batangas o 7 ang nangaangol sa Benguet tungod sa landslide ang aksidente. Samtang padayon usab ang mga pagbaha sa pipila ka bahin sa Ilocos sa Region Central Luzon, Memaropa, Cordillera Administrative Region o Calabarzon tungod sa wayhunong nga pag-uwan. Alas 5:20 uwahing tudling sa atong mga balita karong buntaga. Ipaniguro karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon kuno ang pagatutok sa gobyerno alang sa panlawas, pagkaon o kaayuhan sa mga Filipino, hilabi na sa mga kabatanunan. Sa iyang vlog, gikan ay ni Marcos nga kun sa unsa nga paagi niya ginaandam ang iyang ikalimang State of the Nation address, gikan ayon niya nga siya mismo ang misuwada sa una o guwahing bahin sa maong mensahe. Samtang nakigatambayayong siya sa usa ka team nga naglangkob niini og mga researchers sa uban pang bahin sa iyang nanahimong sona. Sigon sa presidente, pipila ka semana nilang gipangandam ang sona o padayon pa niyang ginaayos ang iyang mensahe antod sa mismong adlaw sa iyang pag-atubang ngadto sa Kongreso. Alas 5:21 ang atong oras sa higala.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
6: Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ihatag ka rin niya human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung alatubuan, buhok, pagka na kinalutang, yan yan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo si Chiyo, drama si Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo!

0: kay total bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya pod? Nahala kamudiha pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Oras sa Pilipinas sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa Bundaga. Sa Laray Garon, alang sa ato nga mga balitang provincial. Hawid na! Kaya maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Live kita nga madunggan usab garon gana sa ato mga sister stations ang Joy FM Apanggil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
4: Tinig ng...
5: O siyempre live usab kita sa atong Facebook account ha, pangita alaman ninyo ang 102.3 Joy FM.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Adyo nga puntang gana sa ato mga taga-Palamati dihang nga bahina sa Northern Mindanao ingurman sa mihang bahin sa Mindanao. Samtang unang tudling sa atong balitang probinsyal ditong bahina sa may Caraga Region. Temporaryong gisuspenso ang operasyon sa Butuan City Airport kagahapong adlaw human ang usa ka insidente nga nahitabo sa runway sa Bangkasi Airport. Subay sa naunang impormasyon na usa ka eroplano sa Cebu Pacific ang na-overshoot sa runway samtang kini ang nag-take off. Tungod sa maong insidente, temporaryong gipahunong ang biyahe sa airport isip kabahin sa mga lakang alang sa kaluwasan ug aron ma-assess ang kahimtang sa runway. Gipaabot nga maapektuhan niini ang daghang flight alagip na ang biyahe sa Cebu Pacific, CebGo o Philippine Airlines nga nahimo nga makansila o mausab ang schedule. Gipamangnuan ang mga pasahero nga kanunay nga susihon ang pinakabagong abiso gikan sa maong mga airline company.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga giadtuan sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Surigao. Pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO aron matubag ang panginahanglan sa mukabat 42 ka mga pamilya nga napektuhan sa dakong sunog sa baryo na Bago kagahapong adlaw. Ang maong insidente 41 ka pang panimalay ang gideklarar nga total damage samtang usa ang partially damage. Isipasin ng ayuda matag apektadong pamilya ang nakadawat sa Ibalde nga adunay sulod nga hygiene kits, food packs o duha ka litro nga sudlanan sa tubig. Naghatag usab ang city government sa 20 ka mga modular tents sa aron mahimong temporaryong kapuy-an sa mga pamilyang nanginahanglan og masilungan. Padayon sa mga koordinasyon sa lokal nga kagamhanan o barang barangay na Bago og sa nagkadaing ahensya sa gobyerno aron masiguro ang paghatag og dugang assistance uban ang panginahanglan sa mga nasunugan.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Lakbitan ta ang dugang taho dito nga bahina sa may area sa Northern Mindanao.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Sa may Northern Mindanao, gikumpirma sa Impasugong Municipal Police Station nga ang 34 anyos nga si Melvin Lorang nga namatay human miambak sa Atuga na Bridge sa Impasugong nga Buginon. Giilausab nga nagunang suspect sa pagpatay sa iyang live-in partner dito sa lungsod sa Libuna. Gikarayon ni Police sa Captain Kier Jan Halyasgo. Hepe sa Impasugong Municipal Police Station, gipadayag niini nga miambak si Lora gikan sa Atugan Bridge sa padasado alas 6 gabi. Paspas nga na-recover ang iyang lawas sa lapit nga yuta dool sa usa ka umahan ubos nga bahin sa mga taytayan. Giadugang ni Captain Halyasgo nga nakitaan sa gihimong motorsiklo ni Laura ang usa ka suwat nga adunay gipadayag nga mensahe nga nagpasabot sa iyang pagatinguha nga muapas sa iyang live-in partner. Sa kasamtangan, padayon ang takiga alayon sa Impasugong Municipal Police Station og Limuna Police Station aron formal nga maberipika mga alegasyon og ebidensya nga si Laura ang nagpatay sa iyang kabigas nga si Fritz Quijada kinsa nadugta ng lawas na kaplagan ni adtong Agosto 3 sa usa ka suba dito sa barangay Poblasyon sa Libuna.

0: Bukidnon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, Filipinas Standard Time. Tuha kagilang bagong tipayot sa ilegal nga droga ang nasikpaw sa ginpinagayon nga managlaing nga bypass operation sa PNP sa Barangay Lumbo o Barangay Poblasyon sa Valencia City ni adtong nakalabay nga Sabado. Unang nasikpaw sa Parok 7, Sinalayan, Barangay Lumbo ang sospek nga si alias Abel, 41 anyo sa diin na kumpiska gikan kaniya ang 5 kasasyay sa ginatuhang shabu nga nagatimbang 5.4 gramos nga balora, 36,000 pesos. Paglabay sa pipila ka minuto, nasakmitan usaba sa Parok 2 sa Barangay Poblasyon si alias Kentoy, 21 anyos ug 5 sab kasasyay sa shabu nga adunay gibugaton nga 6.3 grams nga balor, 42,000 pesos. Sa kinadibukan, moabot sa 11.7 grams sa shabu nga nagkantidad, 79,000 pesos ang nasakmit sa Valencia City Police Station o Bukidnon PPO nga nagatubang karon sa duha o nagatubang na karon ang duha ka suspek sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 14 anyos nga lalaki nga naanod sa suba sa nakalabay nga Biyernes, nakaplaganawa nga wa na ikinabuhi. Atong sayron ang detalye, gikan na sa Joy FM Pangil Bay, ana sa linya si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nakita na Domingo sa buntag, Agosto 9, 2025, ang 14 anyos nga si Jerome Bangalisan, residente sa Purok Tugasa, Zone 7, Maranding Lala, Lanao del Norte, nga naanod sa suba niya itong nakalabay nga Biyernes sa Udto, Agosto 7, 2026. Kahinong duman, nga gikatahong nanguna o nanguha matod pa uga mga lubi nga gianod sa suba ang bata dihang naanod sa kini sa kusog nga agos sa tubig o matod pa sa pamilya nga naatlan kini nga giatake sa iyahang sakit o nahulog nga ito sa suba. Gisulayan pa kini sa pagtabang sa iyahang magulang apan wala nagid kini na apsi. Mga alas 8 kapin kukulan taknas buntag Domingo sa buntag, usa ka concerned citizen nga ginganlag ruksan ang mitaho dayon sa barangay nga dunay nakita nga lawas sa ilalom sa tulay sa nasangbit nga barangay. Dahil sa dagang responde ang mga barangay tanod, sunod ang Emergency Response Unit o IRO nga nakarbati sa Maranding Lala, Lanao del Norte. Lakit usab ang kabalikat Civicom Lala Chapter. Nakikitambayayong pinagi usab sa pagkoordinate nga dusbatan sa MDRRMO aron dali usab nga mirespondi dayon sa nasbit nga lugar. Human sa kapin duha kaadlaw nga pagpangita sa maong biktima na pahiluna na ang lawas sa 14 anyos nga biktima sa pagkaanod sa tubig sa nakalabay Agosto 7. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:31, daghang salamat na kaubang Renzo Malinog. Samtang dito sa Dabaw, nabungkag ang saka drug den sa Parok Bougainvillea, Barangay Magugpo North sa Tagum City. Pasado alas 12 ang tangna sa kadlawon ni adtong Sabado pinaagi sa mga tinunan sa Philippine Drug Enforcement Agency uban ang koordinasyon sa Coast Guard Intelligence Group Southeastern na Mindanao. Gila ang maong drug maintainer nga si alias JR, 38 anyos kasadog hapal-hapal driver. Og kalibin ining si alias sa Jasa, 27 anyos. Lagi usab nga na sikop ang adunay nakuhang nagraiyang paketa sa ginatuang iligal nga droga ang upat ka mga bisita nini nga sila alias Gaga taga Mankilam, Dodong taga Carmen, og Jonas taga Braulio Duhali, og Rico nga taga Panabo City. Nasakmit sa mga operasyon ang 16 ka nagraiyang ginakon sa pakete nga adunay sulod nga ginatuang iligal nga droga nga adunay gibanabanang gibugaton nga 27 gramos og adunay standard value nga 183,000 pesos nga bypass sa money usab nga nakuha og ang draga paraphernalia. Nakadakdang magatubang og kasong kalapasan sa RA 9165 ang maong mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang 4-piece beneficiaries sa Baganga functionaries aktibong miapil sa cleanup drive sa Barangay San Jose, Caraga. Atong siren ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ang nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
3: Aktibong nakigbahin ang mga 4-piece beneficiaries o barangay functionaries sa cleanup drive nga gipahigayon sa Barangay San Jose, Lungsod sa Caraga kagahapong adlaw. Gipangulohan ni Punong Barangay Teddy Pil Johnny D. Kawi Pagulong ang mga barangay officials sa maong kalihukan nga nagtumong sa pagpadayon sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad. Gidayeg sa barangay ang mga partisipante tungod sa ilahang aktibong suporta o kooperasyon sa mga kalihukan nga nakatabang sa pag-atiman sa palibot. Gipahayag usab sa mga opisyal ang ilahang pasalamat sa tanang Four Peace beneficiaries o functionaries nga mitampos sa kalampusan sa maong cleanup drive. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Gabang Erwin Manhay. Standby lamang atong mga kaubanan gikan sa Panguil Bay o Davao Oriental alang sa duga ng mga report nga iduga nga karo nga buntaga samtang sa atong pagbalik gaduga nga sa atong nga mga tahong nga probinsyal human lamang inimbibila sa atong mga pahinumdum ayong nga buntag una kang Eddie Masinaring madyo nga buntag nga na kaninyo.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Nga po.
5: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kayo ng bilunga. Masakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
6: Tapos po?
7: Nung nag-start ako mahinom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, kanang si na wala akong bugas, kung naman si mga wak-wak, kanang ang puti, nawala ko siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: 30 anyos nga lalaki nakuhaan sa illegal nga droga sa lungsod sa Kabatagan, Lanao del Norte. Sa iron tang detalye na sa linya si Rance Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nasikop sa hiniusang drug bypass operation sa Kabatagan, Lanao del Norte ang usa ka giilang suspektsado nga si alias Jan. Human matupan nakuhaan kini og 38,000 ka pesos nga kantidad sa gituho ang shabu dito sa Purok Jes Barangay Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU uban sa Tin OPIF Company, RFB10, Kapatagan Municipal Police Station o ang Sikan Provincial Mobile Force Company. Ato sa operasyon, nasakmit gikan sa suspek ang unom kasasye nga gituho ang shabu nga doon ay gibugaton nga 5.6 gramos o 0.60 gramos o gimanaban ang katidad nga 38,080 pesos. Nakuha usab ang usa ka biruka vitamin container o gang 500 nga gigamit isip bypass money. Ang suspeka gila sa kapulisan isip street level individual nga na nagkaroon sa kustodiyas kapulisan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang si Police Colonel Leo De Leon Sua, ang Provincial Director sa Provincias Lanao del Norte, iyang gidaig ang mga operatiba nga nagpasiuda sa maong operasyon nga diina sa kapagpakusog sa kampanya batok sa illegal nga druga sa Tibuok Probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawbang Ran Sumalino gagika na sa Joya Farm, Pangil Bay. Samtang sikpaw sa nasang operasyon sa Kalambuan o Kulambugan Municipal Police Station sa Lanao del Norte Police Provincial Office o gubang law enforcement units ang usa ka lalaking na lista nga top 5 regional most wanted person sa Barangay Austin Heights sa Kulambugan. Ang suspect mao si JR, 25 anyos kini usa ka security guard o residente sa Barangay Baybay, Kulambugan. Gisikpaw binaagi sa warrant of arrest nga gipadugas sa Regional Trial Court Branch 7 sa Tubod, Lanao del Norte. Nagatubang siya sa kasong statutory rape, acts of lasciviousness o duha ka ihap sa sexual assault. Human sa pagkasikpaw, gida ang suspect sa Kulambugan. Municipal Police Station din siya karon gipailawom sa kasudiya alang sa dokumentasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras, samtang gitumba sa kapulisan ang anaa sa 321 ka mga tanom sa ginhatuang marijuana sa sitio Talahidana, Barangay Kaburakanan, Malaybalay City, Bukidnon kagahapon. Gipadaban ang balor kini, 64,000 pesos. Gisunog sa dapit ang 311 ka mga tanom, samtang napulo ka specimen ang gida sa Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Gihimo ang operasyon sa nasang puwersa sa 1st Bukidnon Municipal o Mobile Force Company o Malaybalay City Police Office sa uban ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39, gilang high value individual o top priority drug personality. Sikpaw sa bypass operation dito sa Makati City. Sa iron tang detalye, ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Nasikop ang usa ka lalaki nga giilang usa ka high value individual og top priority drug personality sa gipahigayong drug bypass operation sa mga personay sa Makati City Police Station kauman ang ubang law enforcement agencies sa Purok Kaangayan, Barangay Badas, Makati City. Alas 7:54 sa miaging gabi, giilang dinakpan sa alias nga Jemar. Nasakwit gikan sa suspect ang gibanaban ng 340,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Makati CPS ang suspect ug magatubang sa kasong paglampas sa RA 9165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpadayon ng kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga uban ang pakigtambayayong sa komunidad aron mapadayon ang usang kamasluwas ug malinawon nga dakbayan sa Makati. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan sa area sang Davao. Samtang dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balitang probinsyal.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gikan na dito sa may area sang Davao Region, voluntaryong giturnover sa usa ka residente ang usa ka rifle grenade ngadto sa Mawa Municipal Police Station sa Davao de Oro pinagi sa tabang sa mga opisyal sa baryo. Dali usab nga mitubag ang kapulisan og ilang gidawat gidokumento og gisiguro ang hustong pagtipig nini maong explosive. Ang rifle grenade itugyan ngadto sa tukmang otoridad alang sa hustong pagduma og legal nga disposisyon na nini subay sa safety protocols. Gipasalig usab sa Davao de Oro Police Provincial Office nga padayon nilang paligunon ang pagigtambayayong sa komunidad aron nga maligayan ang mga hulga sa seguridad o magpadayon ang kalinawa dito sa ilang probinsya.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Aras sa alas 5:41 Philippine Standard Time, dugang sa mga tuling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang tuling sa ato nga mga taho dito nga dapita sa maya area sang area sa nga bar, madin patay ang usa ka gikonsiderang high value target as uga usa ka tinun-an sa Philippine Drug Enforcement Agency human nga misangpod sa binakbakay ang usa ka bypass sa operation sa barangay Panyongan na Bungaw Tawi-Tawi kadlawon ni adtong adlawng o kadlawon kagahapon nga adlaw. Subay sa naunang report gipadigayon ala 1:30 sa kadlawon na ang operasyon sa pagpanguna sa PDEA Tawi-Tawi Provincial Office katabayayong ang Marina Battalion Landing Team 4. Target sa operasyon si Jemhar Jawadil alias Boss M nga gihulagway isip kanhing miyembro sa Abu Sayyaf group nga mitahan o gikonsiderang high value target. Naitabo ang insidente dihang gika report nga namatay si Jawadil. Ang operasyon na nakumbiska ang ginatayang anasa 50 gramos sa ginaduo ang shabu nga matod pa object of sale og dugang nga 220 grams nga girardahang shabu nga nakumpiska sa posisyon sa maong dinakpan. Abot usab sa 1.8 million peso ang standard value sa nakumpiska mga droga. Gawas ilegal nga droga, na-recover usab ang pipila ka armas ug bala, lagip na ang KG9 na submachine gun nga adunay 19 ka mga bala, usa ka M1 Garand nga adunay 221 ka bala ug upat ka .45 caliber pistol nga adunay kinaibuk ang 19 ka mga bala. Nasamsam usab ang upat ka Android cellphone, usa ka ID o gauban pang mga gamit. Samtang bandang alas 6 sa buntag, nakadawat ang Bungaw Municipal Police Station sa impormasyon na kalambigit sa nahitabong firefight sa Mapanbubo, Barangay Panyongan. Sigon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, nga nalambigit sa Binakbakay, ang mga tinunan ni ini. Apil na ang PDEA o Filipina Marines. Gikamatay usaba sa PDEA personnel nga si alias Earn, 29 anyos, ang maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.43 ang atong oras. Samtang gipaparigon sa Commission on Elections kung COMELEC ang pagpangandam alas sa September 14, BARM Parliamentary Elections, pinaagi sa serye sa mga aktividad nga nakatutok sa pagpangandam sa election stakeholders o mga butante. Lagi ba sa mga stakeholders sa briefing ang Joint Command Conference sa Voters Education o Information Sessions, Media Orientation Command Center o Data Center Walkthrough, ingon man ang simulation exercise alang sa proseso sa pagbutar sa pag-ihap-usaba sa mga balota. Katamayayong sa COMELEC sa pagpangandam ang DepEd, Ministry of Basic Higher and Tertiary Education, na Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity, Presidential Task Force on Media Security, og City og Municipal Treasurers, og manpang mga partner institutions. Dungan usab sa ginpinagayon nga lakang ang pag-imprinta nining halos 3 million ka mga balotang pagpatuman usaba sa COMELEC period gun ban o COMELEC checkpoints. Lagib na ang certification sa automated election system o testing sa matag automated counting machine o transmission device. Tumong sa mga lakang ama, siguro nga sa luwas o organisado ang pagbigayon niining maong piniliay, ingon man ang halapad o mabungahon nga partisipasyon sa mga butante sa pinakaunang BARM Parliamentary Election.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.45 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag gikan gihapon sa may area Sambor.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Usa ka residential house ang gilamoy sa kalayo sa sitio Tanulang, Barangay Poblasyon na Barira, Maguindano del Norte. Niadtong adlaw nga Sabado, nagsugod ang insidente ba ng alas 5.50 sa hapon, na human nga makadawat og report ang Barira Municipal Police Station kalambigit sa sunog sa nasangpin nga rabit. Dahil nga mirespondi ang mga tinunan sa PNP, katambayayong ang mga tinunan sa Barira Fire Station, Chief A sa Bureau of Fire Protection, aron nga ipadigayon ang firefighting operation. Sigon sa impormasyon, na usa ka panimay nga gipanagiyahan ni Panda Dingkulong nga dunay ginatayang 40 metros kwadrado ang gidakon ang naapektuhan ining sunog, og usa ka pamilya ang nanimuyo nini. Pagdangat sa alas 6:15 sa gabi, gideklarang fire out ang maong kalayo. Ginatayang anasa 60,000 pesos ang balor niini nga maong nalamoy sa kalayo. Wa usay gi-report nga namatay o naangol kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.46 sa atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balida karong buntag, ha?
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakwitan ang dugang mga taho karon dito nga bahina gihapon sa may area sang BARM.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: On dinhinga bahina sa Region 12, diin anaa sa 727,328,000 pesos nga balor sa ismagol mga sigrilyo ang nasabat sa mga otoridad, human nga maparang usa ka van na alang sa usa ka routine na checkpoint dito sa barangay EJC Montilla, Tacoronga City. Niadtong nakalabay nga adlaw, arestado ang driver niining maosi alias Loyloy, 33 anyos, mulupyo sa Sultan Kudarat, Maguindano del Norte. Sigon sa mga otoridad, why napagita nga legal nga dokumento o clearance gikan sa Bureau of Customs ang driver alang sa maong kargang sigarilyo. Na-recover sulod sa van ang 14 ka mga master cases sa forged cigarettes o gatulo ka master cartoon na niining Canon cigarettes. Gidaig usaba sa PRO 12 ang maong kalampusan.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka barangay kagawad human nga gitiro kini sa wa mailhing nga suspek sa barangay Poblasyon Talayan Maguindanao del Sur ni adtong Sabado. Giila ang biktima nga mao si Mizwari Bago Mayuan, 47 anyos sa baryo kagawad sa Alunganen, Datupyang. Sigon sa Talayan Municipal Police Station, gimaneho sa biktima ang iyang motor dihang gisundan kini sa wa mailang suspek o gakini ang gitiro. Gidagan sa Mayuan sa o si Mayuan nga nasa Dalican District Hospital alang sa medikasyon apan gideklara kining dead on arrival sa mga misusing doktor.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:48 ang atong oras, huwag tudling sa atong balitang probinsyal, gikan din sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Gina nasa 1.5 million peso nga balor sa gamit og materyales sa small scale mining ang nasabat sa mga otoridad human nga gibatuman ang temporary suspension order batok sa saka operasyon sa Minahan sa sitio Balnan, Barangay Chua, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Gipregayon ang joint operation alas 8:30 sa buntag ni adtong adlaw nga Sabado sa pagpanguna sa mga tinunan sa Sultan Kudarat Provincial Police Intelligence Unit o second Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company, Bagong Bayan Municipal Police Station o DENR Mines and Geosciences Bureau subay sa report sa PNP subay sa Section 18 sa Republic Act 7076 o ang People's Small Scale Mining Act of 1991. Lagip sa mga nakumbitska ang 5 ka custom milling machines, 2 ka synchronous generator sets, kabin ng kulang 100 grams ng mercury o ubang ore samples, 30 kasako ng milled ore o saka blowtorch o saka air compressor o 80 ka dismantle ng mga custom milling machines. Anas 1.5 million peso ang kinalibok ang kantidad ni ining maong mga materyales.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Galakado ang gilangkuban sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Siyempre, uban nato ni ana ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
10: Anga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
11: Ngano di ay pre?
10: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
11: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
10: Alangan pre. Anga lagi.
11: Uki kaayo. Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
10: Ganado kapsul, pre.
11: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado kapsul, pre.
10: Ganado kapsul.
12: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
13: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
14: Katul kay kuya para nang nalaba sa taging manggutmi niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunal sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Simuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, kupong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamingay na ayo.
13: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
15: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kay nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:52 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Kamu pa dayong gihapong nagapanamati ngani sa atong tulumanon ang Tinig ng Bayan. Sa laray karon alang sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa atong balitang lokal, pipila ka mga piling empleyado ano, sa city government of Kinabahan ang mipailaw sa basic life support and emergency response training aron mamahimo nga mas andam og kamao nga nausab sa ipaligayon nga pagtubag kung adunay mga emergency. Gipaligayon ang pagbansay, gikan ago sa 4 hang sa pagpanguna sa city disaster risk reduction and management office. Lakip sa mga gitudlo sa mga tinunan ang standard first aid, the vital signs sa taking, wound management, the basic life support, lakip na ang hustong pagpaligayon sa cardiopulmonary resuscitation. Tumong sa maong training, mahatagan ang mga empleyado sa igong kahibawo sa paghatag og paunang dunas ug dayong pagtubag sa mga biktima sa aksidente, emergency, samtang huwat ang gikinahanglang medical nga atensyon ngadto sa bayan Tambalanan.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang pormal na giablihan na ang Cotabato Pomelo Producers Cooperative sa Poroca Saranay, Barangay New Rizal, Samlang Cotabato. Sa usa ka seremonya nga gisalmutan sa mga opisyal sa lokal nga panggamahanan ug mga tinun-an gikan sa agrikultura na nahimong tinun-an ni Mandy Kim Dalumpinas ang committee chairperson sa agriculture si Mlang na nahimong nga tinunan o gamitambong ni ini mao si Manny Kim Dalumpinas ang committee chairperson sa agriculture nga mao'y tinunan gipada ni Mayor Emmanuel Abunado. Mitambong sa grand opening ang pibla ka miyembro sa sangguni ang panlalawigan lagip na si board member Ivy Dalumpinas sa board member Ryan Boyet Saldivar o board member Jomar Cerebo nga nagpaabot nga na sa ilang mensahe sa suporta. Naghatag usab ang congratulatory message si Vice Mayor Giovanni Bonbon Tihada isip pa suporta sa tinguha sa grupo nga mapakusog ang industriya sa Pomelo o matabangan ang mga lokal nga mag-uma. Samtang na nahimong kabahin sa aktibidad si 3rd District Representative Maria Alana Samantha Talino Santos nga nagpadayag sa pag-ilag pagpasalamat sa commitment sa kooperatiba o pag-suporta nga na sa lokal nga mga mag-uuma.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Alas 5:54 ang atong oras, samtang gisgutan nila Mayor Leroy Villasor sa tulunan o Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Talino Santos ang mga pagbangandam sa hisgutan ng may kalambigitan sa congressional meet dito sa munisipyo sa Tulunan. Gipadagayon ang pagbasita ni Mayor Villasor sa buhatan ni Congressman Santos ni adlong-adlong Sabado kung asa gipaabot sa alkalde ang iyang pagpasalamat sa padayong suporta sa kongresista sa mga programang proyekto alang sa mga residente sa Tulunan. Samtang gipapaniguro usab sa maong opisyal ang iyang aktibong pagigasalmot o suporta nga na sa haduol nga congressional meet.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag alang sa atong police report karong buntag.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig. Arestado sa mga otoridad ang 17 anyos nga child in conflict with the law kung CICL lakip na nga nalakip sa number 10 most wanted person sa provincial level sa ginpanagayang operasyon sa barangay Amabel Magpeta Cotabato na itong nakalabay nga adlaw. Alas 9 sa buntag diyang gipatuman sa mga tinunaan sa Magpet Municipal Police Station o Cotabato Police sa provincial office ang warrant of arrest sa batok sa suspect nga nailang si alias Lanza, usa ka college student ug residente sa maong dapit. Ang warrant ang adunay kalambigitan sa kasong pagpanglugos ilawon sa Republic or paragraph 1A sa Article 266A sa Revised Penal Code og giamiyandahan sa Republic Act 8353 og 11648. Tungod nga minor de edad ang nalambigit gipapaniguro sa PNP nga ipadigayon nila ang tukmang proseso subay sa balaod og maprotektahan ang iyang mga katungod isip usa ka CICL. Sigon sa PNP padayong ipatuman sa PNP ang balaod nga may malasakit o pagtahod nga na sa katungod sa mga minor.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Ora sa Pilipinas, 56 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong police report.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Angol ang 23 anyos nga college student dihang gitiro ginisulod sa ukay-ukayan sa barangay poblasyon Dinhis Kinapawan ni atong adlong Sabado. Ang biktima mo si alias Denden na 23 anyos sa litaw, college student og Mulubyo sa barangay Binuligan, Kinabawan City. Subay sa paunang report sa PNP, bandang alas 7 sa buntag dihang nahitabo ang pagpamusil sa usa ka ukay-ukay store sa Kanto Jose Abad og Perez Street sa dayon nga ginpadagan ang imbestigasyon. na malit og nangukay o gamit gining maong biktima dungan ang iyang higala dihang giduulan siya sa usa ka lalaki o gitiro nga duol lamang gitima gi o napaga na usab sa laing bahin sa lawas sa maong biktima nga dayong giyadagan sa may tambalanan. Gika-report usab nga anaana sa stable nga kahimtang ang maong biktima. Duha ka lalaki usab ang gipunting sa PNP nga nalambigit sa maong insidente. Ang usa ang nagserbing gunman nga nakaipso ta human ang pagpamusil samtang ang kauban ining suspect ang naaresto sa responding police personnel sa maong dapit. Subay sa report, miabot matulpang duha ka suspect sakay sa usa ka motorsiklo human ang pagpamusil. Miipsot ang nasangpit nga gunman papaingon sa baryo Kalaisan samtang nabiyaan sa lugar ang iyang kauban. Nagpadigay na og pursuit ta operation gilayon ang PNP apan wa nahing abti gining maong suspetsyado og garon padayon pa ang ilang gihimong imbestigasyon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang uhang tudling sa adto nga balitang lokal garon na didtong Dabida sa may area sang Mlang, bugdo ang kinabuhi sa duha ka tawo samtang lima usab ang nangaangol human nga nagsungag ang usa ka prime mover og tricycle sa Brook Acacia Barangay New Rizal, Mlang, Cotabato. Alas 8 sa gabi ni adtong adlaw nga Sabado, nailhan ang duha ka namatay si Jovito Autilio Jr., 54 anyos, usa ka tricycle driver og pasahero nining si Yolanda Parisa Cordero, 65 anyos. Nga parehong gideklarang dead on arrival sa Baya Tambalanan. Abang na angol nga sakay sa tricycle sila Cecilia Autilio, 54 anyos, Felinor Sigora, Marlene Joya Bacas, o ingon man, lain pa nga mga menor de edad nga pulos mga mulupyo sa New Haniway, Mlang, Cotabato. Samtang giila usab ang driver sa truck nga si Edmond Flores Norberte, residente sa San Emmanuel, Tacoronc City, nga dunay biyahe paingon na Davao. Sigon sa naunang report sa PNP, mag-atubang o managalain ang direksyon ini nga pagbiyahe sa duha ka mga sasakyanan papaingon sa Davao ang truck o papaingon sa Baguntapay ang tricycle. Pag-abot sa insidente, dinhi na nahitabo ang pagsinungagay. Dayon usab nga gidagan sa ospital ang driver ug pasahero sa mga maong tricycle ug nahatagan sa medical nga atensyon. Samtang gidao usab sa Mlang Municipal Police Station ang driver sa truck aron na usab sa iyang mga tulo bagon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igalang atong oras, 5:06 na sa buntag. Kadto ang unang laray sa atong mga taho karong buntag. Karong buntag sa adlaw nga Lunes sa petsa at 10 ng buwan sa Agosto 2026.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: Madyo
1: bayan.
0: Madyo pag-usab ng Elizabeth, magandang blast sa maadyong buntag din ha sa may munisipyo sang Manay, Davao Oriental.
1: Tinig ng...
0: Igalang salamat sa inyong pag-uban ganit sa atong tulo manon. Siyempre, in simultaneous sa broadcast kita sa atong mga igsoong istasyon, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Lang salamat sa iyong pag-uban ganit sa atong tulumanon karong buntaga. Gigan din sa Kinapawang City sa Joy FM 102.3. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
16: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
17: Parang itlog ng manok.
18: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
17: Yung Yaki Capsule po.
18: Tapos?
17: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
16: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
19: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pirmi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak bitamina nilan.
20: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko panuhot. Yan na pugoy anak, maguwang duha ka buok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
19: Amuyaan kay mga utaw yang Yaki Liniment Oil, hasta kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan, agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy, o sang tanan na mga butika, o sa mga pinili na mga tindahan.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
21: Oo.
5: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
21: Duwa ka pad lang yan.
5: Duwa ka pad, wala na lahing kay wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
21: Oo.
5: Okay man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
22: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng

oras, mga katinig, alas 6:07 na. Welcome sa ito programa Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Davao Oriental, good morning, may buntag. Sa itong mga tig paminaos, sumabot sa itong pagsibya, karumbuntag ang mga katinig. Lunes, Jess na sa bulan sa Agosto 2026, mga kaisunan. Good morning, may buntag. Madiyaw na tiprano sa itong mga tig paminaw. Karong buntaga. Marag nindot atong panahon. Naunta magpadayon sa tibok adlaw, mga katinig. Kining ito ang nindot nga panahon. Good morning po sa itong mga biyaheros. Karong buntaga. Sa itong mga motorista. Aga na ay nindot nga kaning good news para sa to ang mga motorista, no, tungod aning rollback sa to ang petroleum products, no, nga ginaasahan ugmang adlaw Martes, no, ngon sa latest nga update, no, mga katinig. Kining rollback sa gasolina mukabat sa 4 pesos 50 centavos hangtod 5 kada litro, mga kaisunan. O sa diesel anaa sa 4 pesos 50 centavos hangtod 5 pesos kada litro, mga katinig. Ang ginasahan nga rollback, no, mga kaisunan, og 2 pesos sa kerosene, mga katinig.

So, mga na, no, mga kaisunan, nagdepende nga po na sa mga oil companies, no, mga katinig. Pero estimated, no, nga rollback mga kaisunan. So, after sa pinaka pila ka semana ng oil price hike karon, medyo nindot kining balita, no, kung 5 man unta kay diri sa karaga na sa 86 pesos ang kada litro sa gasolina karon, no, mga kaisunan. Amo sa inyo Monday, mga katini, bangon-bangon sa mga estudyante na iklase karong adlaw, sa ato mga nagtrabaho, sa ato mga farmers, good morning mga katini. Kamusta man ang presyohan sa ato ang paan karon kopras, no, mga katinig, murag wala natin update ano sa ato ang presyohan, no, kani estimated lang, no, sa Davao na sa 54 o sa Mati na sa 50 hangtod 53, mga katinig. Medyo nibaba, no, mga kaisunan, ang update sa ito ang presyohan. O, no choice, no? Depende man sa demand, no, sa ito ang produkto, no, mga katinig. Text line ato 0936420075 2. Sir, good morning. Mamalihog lang mi mga barang officials nga sikirampingan nato ang tubig nga pakiupod ang mga gripo, palihog lang sa tanan nga lumulupyo sa taga Mercedes. Sir Dan, salamatay. Oo, no, water's life, maong ampingan na to, ang ato ang tubig, especially pag nihit ang source, no, lalo na kung medyo mainit ang itong panahon, wala kayo ulan mga katinig, kinahanglan dyan na to nga paan kaning maging ano, no, maging responsable, no, kay tungod ang ato ang tubig usahay nihit, no, mga kaisunan. Nagbuntag sa itong mga barangay officials diya sa Barangay Mercedes, no? At ang kapitana diha, good morning, Cap. O kang kagawad, edi masinaring mabdik o buutan. Bye-bye dyan, hindi nagpakutan na aning barangay election, no, mga katinig. Barangay ang ganyan kabataan elections. Oo, wala may kuan, wala may napasang balaod, no. Pero naay ginaduso, no, kining diya sa may kongreso, no, mga katinig. Kining House Bill 10376, no, kining ginaduso nga balaod sa pag-postpone sa Barangay Ugsangguni ng Kabataan elections sa November 2028. No? Sa so, pagkakaroon, wala pa may na-approve, no, sa committee o wala po sa na-approve sa plenaryo, mga kaisunan, kanang kasamtangang House Bill, no, mga katinig, wala gihapon, no, kay kinahanglan pa man ma-approve sa Senado, no, mga kaisunan, o gapirmahan sa presidente, no. So padayon gihapon kining giset nga kuan kining calendar of activities sa ato ang COMELEC, no, mga katinig, para sa barangay and sangguniang kabataan elections. Filing of candidacy or kaning COC, no, mga kaisunan,
karong umabot nga September 8 to October 5. No, og ang official nga campaign period October 22 to 31, no, mga kaisunan. Og ang election day will be on November 2, mga kaisunan. So magyapon, no, wala gyapon changes na mga kaisunan. As long as gapadayon ang ilahang aktibidad, no, mga kaisunan, padayon po ang preparation ani, no, mga kaisunan sa ato ang COMELEC, no, sa ato ang umabot ng eleksyon. So, ato mga barangay officials niha, no, relax lang, no, mga katinig. Og padayon gyapon sa panerbisyo, no, mamulang na mga kaisunan. Kay ang kumalayon man maayo, no, kung dili mas maayo pod, no, mga kaisunan, para sa dugang panerbisyo, no, ay nagiingon nga mas maayo nga malayon para makita jud kung deserve pa ning mga barangay officials nga magstay sa ilahang posisyon, no, mga katinig, kay para mailisan ba or padayon gihapon, no, mga katinig, ang suporta sa katauhan sa ilahang administrasyon, no, mga katinig. Ang ato diha, no, nga ang ato ang mga barangay officials karon na nagatrabaho, no, para sa ato ang mga kabarangay. Ang atong ilahang mga proyekto, mga plano para sa pagpalambo sa barangay, mo dapat na ang ilahang trabahoon, no, samtang naapa sila sa posisyon, no, mga katinig. Mandayon or dili, no, importante nag trabaho ang atong mga barangay officials. Di man punta kaingon nga wala nagtrabaho. Kay naman na sila weekly nga ilahang session, no, mga katinig. Eh, maliban na lang kung absolute kini mga barangay officials, no? Makaingon tag absolute, managsaray mo makita, no? So, kung sa klase pa, no, mga katinig. Pero kung performing, wala yung problema, no? Mga kaisunan. Og katong uban miha, no? Ayaw mong kabalaka, mga katinig. No, katong mga nagaparamdam, no? O sa resulta ninyo ilahang house bill, no, mga katinig. O, paramdam lang mo hangtod November 2, no? Malay nyo, no? Sa itong mga katinig diha, no, nga layo pa gani, ginahisgutan na ang eleksyon, no? So, good luck na lang, no, mga katinig. Good morning kang Ate Rose diha sa may palengke, no? Sa itong mga katinig diha, Rose Burgos, no? Sa mga vendors na ito diha, good morning. Kang Kuya Elmer, good morning. Si Kuya Elmer, buutan nga tao ni, no? Og mga prinsipyo po, no, mga katinig. Dagan Kol! Kaya gukurin ka na mo, Kol. Alas 8:19 na, mga katinig. Tingnan ni kagawad, edi masinaring, no? Tama gayod, Sir Dan. Oh, good morning, Dihawad, no? Yahoo! Basta katong mga katinig na to, yung mga barangay officials, no? Eh, dapat makita po ta sa to ang mga kuan, no? Mga kabarangay nga gingon na to nga maduulan, no, mga katinig. Alas 6:20 na itong oras, mga katinig. Sa mga nangitaog cellphone, no, mga kaisunan,
or gusto mag pa-repair sa inyong mga cellphone diha, mga katinig, no, sa itong mga kaisunan diha, no, especially dito sa may Caraga or dito sa munisipyo sa Caraga, mga katinig, kining Ron cellphone shop, no, mga kaisunan, nag-repair o daot sa inyong mga cellphone, no, napos sila yung mga accessories, napos sila yung mga available nga cellphone diha, no, mga katinig. O bago ni, no, ang ilang pwesto diha sa may tapad ni Nika, diri sa may National Highway, no, mga kaisunan. Diri lang sa Puro Cross gihapon, no, mga katinig. Kining Ron cellphone and cellphone shop and napo sila accessories, no, mga kaisunan. Ang napo sila GCash, no, cash in o cash out, no, mga kaisunan. Bago lang silang open, no, mga katinig nato. Gani dito gikin sila sa ubos, no, sa gaon man na diha, no. Og address ako na, no, diri na sila sa taas. Tapad ni Nika, no, sa poblasyon, mga katinig. National Highway lang, no, Ron cellphone shop. Og good morning sa mga staff diha, no. Ang pare lalang, good morning. May pagpanikisikay diha, pare. No, masig na pa idurian diha. Tambal sa high blood, no. Ay, buntag po sa atong mga katinig nga na yung mga balatian, no, get well soon, mga kaisunan. O, kaninga to ang mga katinig nga na ay kuan ng rayuma, no, ang bilongga gold, mga kaisunan. Nilut kayo ni sa atong rayuma, sa atong mga katinig nga nag-antos aning rayuma, no, bilongga gold, mga katinig. O syempre nga to ang Yaker Bell capsule para layo kita sa mga sakit-sakit karong panahon, na kinahanglan na to og panlaban, no, para mabuhos ang atong immune system, tumarta og Yaker Bell capsule. Yes, sa may katiin, mapalitan nga to ang mga Yaki products. Yes, sa may Ayesha Bri, ano, pharmacy, no, mga katinig. O sa so ubang mga pharmacy diha, mga kaisunan, napuntay produkto sa Yaki, mga katinig. Diha po sa may Boston, no, makapalit po mo diha sa mga pharmacy sa ito ang Yaki products, mga kaisunan.

Oras na to, alas 6:24 na mga katinig. Para sa itong mga mami, no? Ang ito ang mga chikiting, no? Dapat naka-kiriyaki.

0: nakatinig, eh, pwede mo mag-order sa Shopee, no, mga kaisunan. Kining ato mga produkto sa Yaki. Dali na kayo, search lang ninyo. O kana is ma-order na ninyo, no, mga katinig. Sa gusto mag-business, no, mga kaisunan, contact lang mo, ha? Sa 0936-4200752 sa itong mga Yaki products. Na inyo nang kuan, no, ma-avail lang ito ang Yaki products, no, mga katinig. O pwede pa naman ito dari sa itong estasyon, no, mga kaisunan, sa may Puro Cross Poblasyon Caraga, mga katinig. Kining ito ang mga produkto sa Yaki nga maging partner ta, no, sa business, mga kaisunan. O kining ito ang mga produkto, no, mga katinig. Alas 6:26 na sa mga kaisunan nato diha nga nagatas nato mga sigutan ng national. Basig makauban nato ang ato ang sister stations. Nakauban si Loy Rosario o kaya si Karomi o si Karobi Padilla Season, mga kaisunan. Samtang atong oras, alas 6:26 na, mga katinig.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Kamuntik ng maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa
1: akin. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Napospong. And then ngayon naman ipo-postpone naman, tas 2028 pang haba naman, so ang ano naman, no, ang swerte naman at lalong-lalo na yung mga ano, ha, yung mga members ng SK, di ba? Mm-hmm. So by that time ilang taon na sila,
5: katandaan na, hindi na kabataan, katandaan na.
4: Oh, at baka may mga pamilya na yan, di ba? So iniisip na nila ngayon, eh, paano kumita, no? And yun naman, sabi nga natin, eh, hindi naman para kumita yan sa ano, sa barangay, di ba?
5: Correct. Paglilingkod yan.
4: Oh, based nga yan sa ano, concept natin ng bayanihan. Di ba? Kaya nga sabi ko, hindi ko maintindihan bakit pumayag yung COMELEC na pumasok sa partisan activities na mawawala na yung bayanihan dyan kasi mag-aaway-aaway na.
5: Correct.
4: Di ba? Kasi politika na yan. Oh. So, yun yung hindi ko maintindihan, eh. And ako talaga, ever since, never ako sumuporta, no, sa postponement, no, ng election.
5: Kaya nga, pero sa tingin nyo, Prof, ano nakikita nyo? May possibility kasi talagang maraming naniniwala, ah, talagang mapupuspon yan kasi sa Kongreso pa lang 200 plus na ang susuporta diyan na mapupuspon na yung eleksyon. Sa Senado eh ganun din, lalo na si Chispa ang ano, nag-proponent nito.
4: Yeah, exactly, no. Yun yung sabi natin na of course walang problema yan, no. Oh. And gustong-gusto yan ng ano, gustong-gusto yan ng mga nakaupo ngayon, mm-hmm, di ba? Para may utang na loob itong mga
5: barangay,
4: mga nasa barangay. Oh. Yeah. And sabi nga natin, kung isa, kasi ganun din naman yung gastos, di ba? Ganun din. Like for example, naalala niyo na kaya daw pinospone kasi ano, kasi wala daw pera because of the pandemic. Oh. Eh lumalabas pala nung pagpostpone, mas lalo pa tayong gumastos kasi mas marami ng ano, mas marami ng boboto na, so magpaparegister na naman tayo.
5: Oh.
4: Diba? In fact, yung narinig na natin na mas gumastos pa daw ng I think more than 2.1 billion pa yata, no, manadagdagan pa yung gastos instead na makatipid. So yun yung ano, no, yun yung hindi natin maintindihan, no, kung eh yung energy crisis naman andiyan naman talaga, eh bakit, oh, ano, bakit yung may nung pandemic hindi natin pinospon yung national elections, eh may pandemic noon,
5: oh,
4: di ba? Ito lang na ano, no, na energy crisis, sasabihin nila postponement kaagad, no. So napakadaling sabihin, no.
5: Uh-huh.
4: At yung ano naman, yung disaster naman sa atin all year round naman yan.
5: Correct.
4: Diba, itong baha, hindi lang naman to ngayon, eh.
5: Oh.
4: Di ba,
5: taon-taon
4: na yan. Eh, yung joke nga ngayon sa social media, wag na lang daw mag-sona yung presidente kasi every after mag-sona yung presidente, binabaha tayo. So, di ba?
5: Binabunyag ng kalikasan.
4: Oh, tatlong sunod, di ba? Tatlong sunod na, no? Sa ano, no? Sa lima niya, sa limang ano niya, sa limang sona niya, yung tatlong sunod, yung talagang binaha tayo. So, yun, sabi natin, what's new, no? With disaster, no? Nandiyan naman talaga 'yan. Eh mas disaster nga kung hindi tayo mag-election kasi mga walang kwenta. And then ganito yung ating ano, 'di ba?

0: Uh-huh. Yung mga nagpapalaki lang ng tiyan, tapos ganito yung ating situation ngayon, no? Marami tayong mga paha, uh-huh. Eh, natutulog lang sa bahay nilang bagong-bago dahil sa mga kuha ng pondo.
1: Correct.
0: So yun, mas malaking disaster po yun. No?
1: Uh-huh.
0: As compared na makapili na naman tayo na mas... nang mas karapat-dapat talaga, no, na mamumuno sa atin.
1: So ano nakikita niyo, Prof, para i-postpone ito? Anong motibo para makakuha ng maraming boto at magtatanaw ng utang na loob itong mga utang na loob, itong mga incumbent barangay official kung sakasakaling ma-postpone yung election?
0: Yeah, definitely, no. Yun yung ano, talagang automatic na pag nung narinig ko yun, eh, yan yung pumasok agad sa akin.
1: Uh-huh.
0: Given na, no, na yun na nga, inalaw na nga nila yung ano, yung participation sa ano, sa partisan election nitong mga barangay officials, eh. So ibig sabihin, no, and definitely sila po yung pinaka-effective na mga kampanya para sa isang ano, no, sa isang tumatakbo. Because kilala nila yung mga kabarangay.
1: Oo.
0: Uh-huh. 'Di ba? So kilala nila yung mga kabarangay, meron silang ano, meron silang sphere of influence.
1: Uh-huh.
0: So definitely, yun nga, nung last election, maraming ako nakausap ng mga ano, barangay captain, and you know, may mga nalalaman ako ng mga ways na paano nila mako-control yung boto, kasi yung mga naririnig ko, like for example, magsasabi yung isang kandidato na, "Oh, pag ako nanalo sa barangay mo, may bonus ka, ganito." Oh, 'di ba? Sino naman hindi gaganahan 'yan? So, yun, definitely, no, ako unang ano ko kagad, eh, gagamitin na lang to sa election.
1: May ano nga eh, may ibang mga barangay, eh, tumanggap pala ng malaking pera mula sa mga politiko para ikampanya lang sila sa kanilang barangay, Prof. At si Cap, eh, sinolo pa yung pondo, kaya sila mismo nag-aaway-away na sa council, ano. So, kung ating titingnan, itong... nalalabing panahon ngayon ng mga barangay official, eh napakaikli po niyan para sa mga nag-perform sa mga magagaling na mga barangay official, pero ito'y napakahaba ng panahon para sa mga walang kwenta at kawatan na mga kapitan. Sa tingin niyo, Prof, kung sakasakaling ma-postpone na naman itong, kasi mas nakikita natin maraming sumusuporta ng mga ano, eh, mga nakaupo diyan, eh, ano, nakikita natin kung paano gumalaw na naman itong ating administrasyon. So, sa tingin ninyo, kung sakasakali talagang mapuspon itong nasabing barangay at sangguniang kabataan eleksyon, paano yun? Anong magiging takbo na ng ating bansa, especially sa kampanya laban sa illegal na droga?
0: Yeah, definitely, ma. Problema talaga. Sabi ko nga, no, yan lang yung way natin, no, to evaluate our barangay officials. Diba? Effective ba sila? Like for example, 'di ba? Ito may isang barangay tayong binisita, nung nag-conduct tayo ng ano, no, nag-conduct tayo ng activity, nalaman natin, no, na ang problema talaga doon dalawa, ha, would be poverty at saka ano, no, at saka crimes in relation to drug addiction. Okay? So syempre, yung iniisip natin, yung programa ng barangay, eh, tungkol doon, 'di ba? Kasi yun yung number one na problema. Eh yung number one project ni Kapitan is waiting shed. So, paano yun? Diba? So, yun, may ginagawa naman yung kapitan namin. Oh, may ginagawa. Pero yung tanong natin, responsive ba dun sa pangangailangan nyo? Diba? So, dahil dun sa waiting shed na ba, yun na, mas safe na ba yung lugar nyo? Kumonti ba yung mga addict? Na naka-recover ba sila? Dumami ba yung ano, yung kumikita na sa inyo? So yun, again, sabi nga natin, kung ano, kung talagang effective yan, wala tayong problema. Kasi iboboto at iboboto, kahit hindi ka maglabas ng pera, kung effective kang leader, iboboto at iboboto ka ng tao. Okay? Pero kung hindi ka, ano, kung hindi ka naman effective, di ba? Siyempre, maglalabas ka ng pera, and then of course, no, saan mo kukunin yun, eh, maghahanap ka ngayon ng sponsor.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yung mga mas malalaking mga politiko. And doon ngayon, no, doon na ngayon sabi nga natin, eh talagang nabubuhay yung tinatawag natin na patronage politics.
1: Oh, actually, kumita ng husto itong mga kapitan, kasi matatanda natin, Prof, di ba? Merong inaprobahan na yung batas para sa yung Mandanas Law. Matatanda ninyo yon, kung saan, yes, ay ang pondo ida-download na rin na sa barangay, milong-milong halaga para sa infrastructure project. May ano, hindi lang ira pala ang pagkakakitaan ng mga barangay, pati yung iba pang mga milong-milong binubuhos mula sa National Prof.
0: Yeah, definitely, no. In fact, yun nga sabi ko, no, yung ano, eh, yung yung na-mention ko na kapitan na yun yung ang problema nila is poverty tsaka drug addiction tsaka crime.
1: Ah.
0: Eh bakit ano, bakit waiting shed yung ano? Kasi nga may mga barangay captain kasi na hindi marunong gumawa ng proposal.
1: Ah.
0: Alam nila yung ano, alam nila yung problema ng barangay. Hindi marunong gumawa ng proposal, hindi marunong mag-submit, no? Oh. Kasi nga negosyo na ano. So ang ginagawa diyan, no? And dito ko rin nakikita yung corruption. May lumalapit na diyan, no?
1: Mm.
0: Na either ahente ng ano, ahente ng contractor,
1: contractor.
0: And then sila na 'yung gagawa ng proposal. May gagawa sila ng proposal and then sila na rin magpapa-approve, no, sa ano, sa Planning and Development Office.
1: Ah.
0: Wala na, no, uupo na lang si ano, si Kapitan. So hindi na siya gagawa ng report, hindi siya gagawa ng proposal kasi nga meron nang ano, may gagawa na para sa kanya, pero yun na, may hati na 'yon, 'di ba? So, siyempre, paano i-approve ni Cap yan? Sasabihan ba naman na, oh Cap, meron ka rin dito. Ha? May project ka na, may proposal ka na, meron ka pa dito. Oh, di ba? So, paldo-paldo yun. Diba? So, yun din yung problema natin. No? Kasi hindi naman natin nila lahat. Pero may mga kapitan din talaga na, you know, alam din naman natin na gusto rin nila magsilbi, pero wala din naman capacity, no, para magsilbi. Di ba? So, yun. No? Nauwi sa mga ganun na mga transaction.
1: Ngayon pa lang, Prof, nakikita ko, si Cap tumatalo na. Tumatalon doon sa kung saan pwedeng kasi nangyayari ngayon bidding-bidding na eh si mayor eh kailangan may pader siya, si governor, si congressman kailangan may pader siya eh.
0: Yeah, no, and it has already been proven in the past, no. Na-prove na natin 'yon. Na talagang very effective talaga kung ang mga ngampanya para sa iyo would be, you know, of ano eh, mga barangay officials.
1: Oh.
0: Na ano na, no, proven na 'yan. Kasi nga yun na, grassroots eh, no, doon talaga sila sa ground, 'di ba? Sila talaga yung mga frontliner, tapos kilala pa nila itong mga taong ito,
1: 'di
0: ba?
1: Pamilya-pamilya.
0: Oh, and then of course, no, yung influence ni Kapitan, no. So, 'di ba? Iba ang dating pag, oh, si Kapitan, 'di ba? So, malapit yan kay Mayor, malapit yan kay Congressman. So, yun, no? Nasa best of two worlds na sa kanya eh. Kaya sabi nga natin, pangit, no? Na dapat hindi nga na ano, hindi nga dapat na napapasok ng politika yung barangay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, yun na nga, eh maabuso talaga yan. Eh nawawala na rin yung konsepto natin ng bayanihan.
1: At ang pinakamainit na eleksyon, barangay daw, Prof, di po ba? Kasi magkakapitbahay, magkakamag-anak yung magkalaban.
0: Exactly. Oh, mga pinakamainit kasi mas malapit, no? Tulad nung ano sinasabi natin sa ano, sa physics, di ba?
1: Ah.
0: Ang dalawang bagay, mas malakas yung friction. So, yun po. Oktobo yan. At magkakakilala sila. Alam ko nila yung mga baho ng isa't isa.
1: Kaya yung
0: talagang
1: talagang
0: mainit talaga. Oo.
1: Prof, dalawang bagay pa. Pero may iksi lang, ano? Itong nabanggit kanina, yung pagbaha. Kasi, maalala natin, si DPWH Secretary Vince Dizon pumunta ng Davao eh. Nagsabi, galit ako! Doon sa mga pagbaha. At ngayon, binabakbak na yata yung dike o dike dyan sa may, sa may part ng Davao area na binaha. Ngayon, lumutang yung mga taga Paranaque, taga Quezon at iba pang mga lugar dahil sa habagat pa ito tumama. Anong nakikita nyo rito, Prof, sa kasalukuyang sitwasyon? Sabi man ni Dizon, wala dong overnight na solusyon sa matinding pagbaha. Pero matatandaan natin nabunyag nga itong mali-malita na flood control project. Ano to? Yung pagpunta niya sa Davao, para bang sampal na naman sa DPWH?
0: Yeah, ako ni yung ano, yan yung problema, no. Kung yung public service ihaluan mo ng politika. Yan yung problema kasi sabi nga, wala lang problema kung binisita mo yung Davao, no. Wala problema, no, kung
1: at kailangan talaga siya pumunta para makita niya yung proyekto.
0: Exactly, no. Pero bakit ka magfo-focus doon? Ngayon sasabihin mo walang overnight. Sasabihin mo la problema ng buong bansa 'yan. Naglabas ka na ng salita eh.
1: Mm.
0: 'Di ba? So, syempre, yung mga tao na nag-create, that creates an opinion. Kaya nga, kahit nga doon sa impeachment trial, binabawalan yung maglalabas ka sa tapos i-withdraw mo. Diba? Kaya galit na galit na yung ibang mga senator judges kasi, diba, style ng prosecution, no? Na biglang magme-mention, okay? And then, syempre, mag-o-object yung depensa, and then, tatanggalin sa record, pero, the damage has already been done. Diba? Na-mention na. Lumabas na sa social media, lumabas na sa newspaper, lumabas na sa TV.
1: At exaggerated pa.
0: Oo. So, yun yung problema natin, no? Na wala naman tayong problema na bisitahin niya. Tama, trabaho naman niya yun. Pero, you know, be careful with your words, no? Wag ka mag-nitpicking. Na, you know, pipiliin mo lang yung lugar mo dahil sa kalaban ng administrasyon. And then, yung pala, pati yung mga lugar ng mga ng administrasyon, eh, binabaha din. Diba? Like yung nangyari yung sa Ilocos. Eh, bakit wala siyang sinasabi sa Ilocos? Diba? Na, nandun din naman siya. So, yun yung sabi nga natin. Walang problema, no? Walang problema na, you know, bisitahin niya. Trabaho naman niya yun. Walang problema na magsalita siya. Pero, be fair. Diba? Wag haluan ng politika.
1: Ngayong sabi ni Senatora Rafi Tulfo, sabi niya, eh, hindi na mag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee. Ipapasa na namin sa Ombudsman yung paghahabol dito sa mga nasangkot sa flood control project. Anong tingin niyo rito, Prof?
0: Yeah, yung problema kasi natin, no, administration po, kalyado ng administration yung involved dito. Okay? So, syempre, no, what would you expect?
1: Correct.
0: Mawawalan ng kalyado ang presidente, you know? After nung message niya nung Sona about kay Romualdez, wala na tayong narinig, di ba? Tapos na. Okay, so, yun, ano na. Tapos yung problema din natin, no, sa ombudsman, pag nag-investigate siya kasi patago, diba? Hindi natin naririnig, hindi natin nakikita, hindi natin alam kung ano na yung, update, di ba? Kasi nga, patago naman, no? And unlike sa mga Senate investigation, eh, in public to. So, alam natin may nangyayari. We are informed, no, kung ano ba yung mga, ano dito, di ba? Ano ba yung mga, sino ba yung mga involved dito? Eh, dyan sa ombudsman, wala. Sasabihin nila, kakasuhan ito, kakasuhan si ganyan. Pero hindi natin alam kung may ebidensya ba, di ba? Hindi natin alam kung ano ba, may na-file ba talaga. Hindi natin alam kung sino pa yung involved. Kasi nga tago yung investigation nila. So ako, etong pag-ipapasa sa ipapasa sa ombudsman, wala na, no?
1: Luto na 'yan.
0: Parang game over na 'to, 'di ba? Kumbaga sa mic drop na 'yan, eh. Naka-mic drop na tayo, tapos na. Correct. Game over na. So 'yun yung problema diyan.
1: So itong pagbaliktad ng apat na mga nagpakilalang ex-marines, mga bagman, ni Zaldico na nagbigay ng mali-malita doon sa mga kilalang politiko. Anong implication ito sa paghahanap ng hustisya, Prof, para mapanagot itong mga nasa likod ng flood project scandal?
0: Yeah, actually, alam naman natin, no, na this has been, no, ito talagang trend sa Pilipinas na may whistleblower. And then yung whistleblower, iipitin, no? Okay? Or sasabihin na lang na, bayad yung mga yan. Diba? So yan yung medyo problema. And matagal na tayo nag-aantay ng mga whistleblower law.
1: Uh-huh.
0: Alam ko meron na tayong mga ano, pero kulang pa rin, no, yung protection natin sa mga whistleblowers. So ito, sabi ko nga, no, expected to ito. Habang tumatagal, kasi ang ginagawa lang nila is, of course, no, i-delay nila yan. No? Kasi pag na-delay yan, may time pa sila para makipag-negotiate, no, diyan sa mga witnesses. And I think yun yung nangyari ngayon, no?
1: Mm.
0: Ang tagal na, eh, no? After nila lumabas, no, ilang buwan na ba?
1: Uh-huh. 'Di
0: ba? So yun talaga, sabi ko, in-expect ko na yan, no? I was even expecting more, no, pero apat lang inapuha nila. But yun nga, hopefully sana matuloy-tuloy na, no? Kaya gusto nga na ituloy-tuloy na yung investigation para talaga mabigyan ng katuturan, no? Kasi technically, sinubmit na nila sa ombudsman yung kanilang affidavit, eh.
1: Oo.
0: Di ba? So, kung talagang ito propaganda lang, eh, hindi nila itutuloy ito sa ombudsman.
1: Correct.
0: So, sinubmit na ito sa ombudsman, ang problema is, anong ginawa ng ombudsman?
1: Oo.
0: Di ba? So, yan yung problema dyan ngayon, no? Anong ginawa ng ombudsman, no? Ito ba, kinasuhan ba?
1: Oo.
0: Okay, sasabihin ng ombudsman, eh, hindi pa hinog yung kaso, kulang pa ng ebidensya. Eh, di ba? Eh, wala. Anong ginawa niyo ngayon doon sa affidavit nung 18?
1: Parabang cheese and Villanueva lang.
0: Yeah. So, yun. Parang ganun, no? So, sabi nga natin, sayang. No? Sayang nun. Nagganda leche-leche na yung mga buhay nila. For what? No? Dahil lang sa ganyan, di ba? So, wala nang nangyari, no? So, yun yung very frustrating about, no, sa nangyari dito.
1: Aha. Prof, maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
0: Maraming salamat, more power, God bless and stay safe.
1: Ingat po palagi. Si Professor Ramon Abilino Jr., saka political and economic analyst ng Higala.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Ay, na lang. Ambot na lang. Muna yung ingon nilang Ambot na lang gayon. Asa padulong ning atoa nga nasud na mga higala. Ako nga asa kinaiyahan na magyod ang nagabutyag, no? Dili nila mapunggan ang kinaiyahan mga higala nga nagabutyag sa kamatuoran kung unsang ilang ginahimo sa kasamtangan. Pero wala gyapoy mahimo ang katawhang Pilipino tanawa. Karon unta ang tsansa, no? Tsansa mga higala nga makapili, ma-exercise sa katawhang Pilipino ang ilang katungod. Para sa pagpili og mga maayong leader, o paunsa maitabo na nga sigurado nakita na nato nga kining mga di na nato musulti kung sabay tawag sa ilang mga gala na adias kongreso, sigurado gyud na nga duha ang resolusyon nga nakabinbin sa ilang ipospon ang eleksyon unya andam na nga mutukob. Andam na mutukob mga higala kining mga nagalingkod diha o gamu suporta. Ipospon ang eleksyon para gamito nato sa 2028 eleksyon. Unya pagkahuman niya na mga higala ang sa Senado si Chis nga una nang nibaliktad pero ana sila oy dili pa ni mo basa si Chis karon kung kinsa bagay iyahang ginasuportahan tanawa pa unsa sa magdala og impeachment hearing. Isip pa moya nagdumala mga higala sa impeachment hearing. So, di ni mabasa, no? Maala sila. But anyway, ang mabasa nato ni mga higala, sawa na ang katawang Pilipino sa sistema sa tuang gobyernong bulok. Pulaan na mga higala. Diba? Kung maayo ang pagdumala sa tuang gobyerno, ang mga katawahan mo suporta, yun na. Pero sa nakita nato karon, kisay alaot mga higala, pobre nagkasamot ka pobre na anagay ng crisis sa world sa tawag ani kining pandaigdigang crisis mga higala tungod sa presyo sa produkto nga petrolyo nga dunay dakong epekto sa tuang nga panginabuhi labi na sa pagsaka sa presyo sa mga basic prime commodities, di ba? Naanagani na kung kana ay ipakita sa gobyerno nga matinud-anon sila mga higala sa pag-alagad sa katawhan. Ang mga tao mismo po suporta mo musagit sa kalye nga ato nang ibalik ato nang kuan, no? Pero kung karon sa nakita nato nga nagpadato lamang sila, wala gipatuman ang proyekto sa bisan pag i-postpone ang election mga higala sa 2020 sa November para sa barangay, mubarog yun ang katawhan, napulaan na mga higala, especially sa mga nawad-an og ilahang panginabuhian, pamilya, mga kapropriedad tungod sa kalamidad mga higala. Alas 6:48 ng atong oras.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Ay na lang. Ay magpa-stress ning kasamtangang sitwasyon. O makatabang, kini nga Bilongga Gold mga higala, Bilongga Gold the herbal capsule, pampawala sa stress. Ang uba, di na ganahamin ang radyo, di na mutan ang social media, kay stressful na kayo lang kinabuhi, no? Payo po usahay kung dili, ana, i-detach na to itong kagalingon sa mga makapa-stress, mga higala, no? Pero ayun yung kalimtiha, Mamina o Joy FM. labi na sa Tinig ng Bayan. Anya, Bilongga Gold, makatabang kini ka na itong mga higala.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, naman siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, makainom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy, kainom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
7: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Ang akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inog o ganti ba yung steak, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 6:52 na higala ang atuang oras samtang sa pikasabahin sa tong laing mga isgutan ang Dirisdak Bayan sa Kidapawan mga higala murag dugay-dugay na tag wa maka-interview sa tuang PNP no. Para atong siren na kini nga mga pangitabo diri sa tuang syudad kay numduman ni atong Sabado dunay shooting incident nga nahitabo mga higala kung nga diin nadakpan na tong atuang isa sa mga suspect. O unsa may gihimupod nga lakang sa atuang PNP para protektahan ang mga kabatanunan, especially nga dunay mga bahad do na gisurrender sa amahan katong ihang 11 anyos nga bata nga responsable sa pagpakalat ug pagpanghadlok mga higala sa mga eskwelahan. Pero mas maayo atong siren gikan kang City PNP Chief of Police sa Lieutenant Colonel RJ Siliste. Sir, good morning. Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan, Joy FM.
11: Yes sir, good morning po. And good morning po sa tagapakinig ng Joy FM.
1: Opo, makibalita po kami ano. Una, anong progress doon sa investigasyon? Sa nangyaring shooting incident tong nakarang araw ng Sabado, sinasabi love triangle daw po yung motibo, pero ano pong update sir?
11: Yes sir, no. May natala tayong shooting incident noong Sabado ng umaga, alas 7. Kung saan yung suspect is narilala natin si Gito Manda na taga Barangay Talaisan at itong biktima si Mr. Garcia na estudyante na taga Barangay Binoligan dito din sa Kidapawan City.
1: Uh-huh.
11: Noong umaga siya, no, itong suspect, kinumpronta niya yung katrabaho ng asawa niya dahil pinagdududahan niya na ito ay ka-text ng parang ka-text mate ng asawa niya.
1: Uh-huh.
11: Doon sa confrontation nila, no, may mga pagkatalo sila. However, itong mga grupo naman ng biktima ay mga collector kasi ito sila ng ukay-ukay doon sa kabilang banda, sila sa kabilang kalsada.
1: Oh.
11: At nagpatawanan sila at parang akala nitong suspect siya ang pinagpatawanan and parang kinakantsawan siya na nagtatalo nga sila. And sinaway niya na huwag kayong makialam dito kasi problema namin to. And patuloy pa rin yung pagtatawanan ng mga kabilang grupo, and doon sa dahil sa galit niya, yun ang napagbuntungan niya yung na tumatawa sa kanya. And dahil sa effort natin, no, nakala natin yung suspect and na-apprehend naman natin kaagad yung suspect.
1: Uh-huh. Sir, unang lumabas kasi balita, dalawa ito riding in tandem daw, no? Yung namaril, nakatakas, pero yung driver ang nahuli. So,
11: itong kasama ng suspect is namin naman yan na akala niya magkukunin lang ni suspect yung cellphone niya doon sa asawa niya, doon sa pinagtatrabahuhan. However, hindi niya alam na ganun ang mangyari kasi hindi din nila na wala din daw may sinabi itong suspect na mamaril-barilin niya yung biktima.
1: Mm. So, kung titingnan natin, hindi planado yung naganap na pamamaril at dala lang ng bugso ng damdamin o galit.
11: Yes, sir.
1: Itong suspect na si Jay, na-aresto ba ito o yung driver lang nakasama niya?
11: Yes, sir. No, dalawa talaga silang na-aresto natin. Nagkaroon tayo ng hot pursuit. Una-una, na-aresto natin yung kasamahan niya. And during that situation, na-aresto din natin itong si yung gunman.
1: Same day po ito na-aresto, sir?
11: Yes, sir.
1: Aha. So, yung pong driver, nasaan na po ngayon? Pinakawalan po ba siya o nakapiit po?
11: Andito pa rin, sir, sa station natin. Aha. And accordingly sa kanya, mag-witness naman siya doon laban kay Jay. Aha. Si Jay talaga yung dumulog.
1: Anong sabi po ng biktima? Handa po ba siya mag-file ng case?
11: Yes, sir. No? Nakausap natin nung Sabado. And ngayon, sir, i-file natin yung kaso laban dito sa mga sos.
1: So, doon sa biktima, natanong din ba, sir, kung may totoo yung ikinagagalit ng suspect na nagte-text siya doon sa kanyang asawa?
11: Hindi naman, sir. Hindi naman yun ang ano niya. Uh-huh. Ang punterya niya. Yung katrabaho naman ng asawa niya, ang punterya niya sana. Uh-huh. However, napagbuntungan niya lang ng galit itong biktima kasi accordingly sa suspect, parang kinakantsawa o pinagtatawanan sila.
1: Aha. Uh-huh.
11: Abang nagtatalo.
1: So parang maling akala ang nangyari. Nagdududa siya. Yes. Nagagalit siya dahil akala niya siya yung kinakantsawan. Yung pala, hindi yes, na, gaano ba kalayo, sir, yung kanilang distansya bago nangyari yung ano? Kasi kung titingnan natin, sa base sa kwento, parang hindi yata narinig nung suspect yung kwentuhan at nagtatawanan sila. Pero feeling niya, siya yung pinagtatawanan.
11: Yes, sir. No? Ano lang, sir? Kabilang kalsada, sir, po ang distansya.
1: Oo. Nako. Anyway, so anong kaso po ang kakaharapin po? Inihanda ninyo para sa suspect?
11: Kakasuhan natin siya, sir, ng prostrated homicide.
1: Aha.
11: Itong suspect.
1: Okay, kasi kaya, sir, prostrated homicide dahil hindi naman planado.
11: Hindi naman planado, sir. At biglaan lang kasi yun, sir.
1: Mm-hmm. So, dapat po i-congratulate po namin kayo at ang PNP dahil sa mabilis na pag-action na masasabi natin na case closed na ito dahil nahuli yung suspect at ngayong araw isasampa yung kaso. Pero doon po sa kabilang banda, sir, sa usapin po ng pangsiguridad, mas matindi ito eh. Kasi 11 anyos, batang babae ang nasangkot sa pagpapakalat ng mga pagbabanta sa mga eskwelahan na nagdulot ng malaking takot sa mga magulang at mga eskwelahan. May eskwelahan pa na hindi o nag-suspindi ng kanilang klase dahil nga doon sa mga pagbabantang yon. Hindi lang dito sa atin, pati din pala sa makilala at iba pang lugar. Ano? Anong hakbang ang ginagawa po ng ating PNP ngayon para maprotektahan yung ating mga kabataan?
11: Yes, sir. No, yung karang linggo, gambala tayo doon sa mga threatening messages na kumakalat sa text sa social media na kung saan may threat yung mga paaralan natin. So, dahil sa effort ng ating PNP and ng ating local government, na-trace natin yung may pakana nito at isa itong minor. No? Mm-hmm. And accordingly, sa minor, no? May na-recruit siya dahil doon sa kung sa laro nila doon sa cellphones.
1: Oh.
11: Kung saan inutusan siya na gawin yung mga messages na yun.
1: May ano daw nakuhang CCTV footage na kinausap itong bata na ito yung mission mo?
11: Wala naman sir, no? Wala naman tayo nakuhang CCTV footage. Kaya tinitrate natin kasi according sa bata, inutusan doon siya. Pero kung tinitrate natin yung mga CCTV footage, wala naman siya sir. No? Wala tayong may nakita.
1: Mm-hmm. Anong klaseng laro ito sir na kanyang kinahuhumalingan na nag-udyok sa kanya para gawin ito?
11: Yung larong Roblox sir.
1: Ay.
11: Yung mga laro ng
1: yan
11: bata.
1: Yan pa naman ang kinahiligan ng marami po ngayon. Akala ng mga magulang okay lang yung laro na yan.
11: Yes sir, no? According ni sir, dyan talaga yung dyan nare-recruit yung mga yung sa nihilistic extremism, dyan nare-recruit yung mga kabataan.
1: No. Anong plano ngayon ng PNP para mawala yung impluensya sa mga kabataan ito? O para ano ba, tawag dito na may investigasyon din bang ginawa para malaman kung ito bang gumawa ng naturang game online ay may masamang impluensya sa mga kabataan?
11: Yes sir, no? Itong ano, may ang akbang natin ngayon is yung more information drive tayo dito sa mga estudyante.
1: Oo.
11: Actually, before pa nangyari, after na nangyari yung Tacloban incident, nag-ano na tayo, nagkaroon na tayo ng mga information drive dahil dito sa pangyayari. And ngayon, sir, ang akbang natin, PNP, nag-deploy po tayo ng mga kapulisan natin sa mga schools dito sa city kung saan every pasukan at labasan ng mga estudyante, may na-deploy po tayo ng mga PNP.
1: Kung titingnan ho natin, ginawa na natin ang hakbang after nung nangyari sa Tacloban. Pati mga DepEd official, may ginawa na rin hakbang. Pero lumabas pa rin itong balitang ito, kumalat pa rin. Hindi lamang actually dito sa atin, pati sa Midsayap, Pipalma area, kumalat din yung mga pagbabanta sa mga eskwelahan. So, ito isang test case, ano? So, ano pang mga dapat dating gawin, sir, para mas talagang maprotektahan yung ating mga kabataan? Kasi para bang ito'y challenge para po sa ating mga otoridad?
11: Yes, sir, no? Unang-una, ang may responsibilidad talaga dito, sir, para mabantayan yung ating mga kabataan, yung ating mga magulang.
1: Oh. So,
11: check, always check the account or mga cellphones ng mga anak ninyo para malaman natin kung ano na ba ang pinagagawa nila. Kasi in abot na kasi ng fingertip natin, sir, yung buong mundo paghawak mo itong nasa cyberspace ka.
1: Oh.
11: So, kaya nga itong mga magulang, no, inaanyahan ko na bantayan yung mga cellphones sa mga anak natin, check yung mga account nila, lalo na itong mga Instagram, YouTube, and itong mga pinaglalaro nila, baka may mga chat room na sila dyan na gawa, and para maiwasan natin yung mga ganitong mga pangyayari.
1: Oo, sa chat room, dyan daw yung maraming nangyayari, yung conversation dyan. Kasi may iba mga bata na iba na rin yung naka-mindset nila. Pero ang problema ng magulang, sir, sabi nila, hindi ko magalaw yung cellphone ng aking anak, may password, at mas magaling pa sa humawak sa akin, mas magaling pa mabuting-ting pa yung mga bata. Malaking hamon sa magulang ito.
11: Yes sir, no? I-check din nila yung behavior ng anak nila kasi yun man talaga yung mga indicators na i-check yung baka mamaya pag nandyan ka, i-bid lang itago yung cellphone, i-close yung cellphone nila. Yung mga indicators yan ng mga behavior na may ginagawang hindi maganda yung mga anak natin.
1: Yung biglang pagbago ng ugali, ng mood, ito yung yes, mga sir. Dapat bantayan. Sir, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli magandang umaga po.
11: Yes, sir. No? Thank you din.
1: Thank you so much po. Mga katinig inyong nabati ang atuang Chief of Police Adrisa Dakbayan Skidapawan, si Police Lieutenant Colonel RJ Celiste, may kalambigitan no? Sa duha kabutang katong naitabong shooting incident. Nga makonsidera ang case closed na humanadakpan kining duha ka mga suspect og nakita nato nga dili pod planado tungod sa kainit sa ulo. Na mao na ha. Ayaw gid magpadala sa kainit sa ulo kay disgrasya gyud maabot ninyo diha mga higala. Oy, lampas na kita sa oras, alas 7:05 na, musunod na nga itong alas 7, balita, dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong nga tinig ng bayan. Maing buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
12: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Kaligro. Oo, Kaligro.
13: Ay, unsaan man ni uy?
14: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
13: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
14: Ah, mao ba day, Mads?
13: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
14: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
13: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
14: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
13: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
14: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
15: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
16: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
15: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Lunes, 10 sa buwan po ng Agosto 2020, sa isang mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental, at ganun din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo po na ating mga pangunahing mga balita. Headline. Dalawa pa tayo sa nangyaring vehicular accident sa bahagi naman ng Mlang, Cotabato. Headline. Samantala, wasak ang dalawang motorsiklo na magsalpuka naman sa bahagi naman ng Alameda, Cotabato. Headline. Dalawang suspect na itinurong responsable sa pamaril sa isang binata sa Kidapawan na City na huli na ng City PNP. Headline. Samantala,

0: sa Lake Cebu, South Cotabato. Patay naman ang isang security guard matapos na ito ay pagbabarilin. Headlines. Dalawa naman ang nasawi sa naganap na pamaril sa President Quirino Sultan Kudarat investigasyon na nagpapatuloy. Headlines. Patay na ang matagpuan ng isang dalagita sa Isulan Sultan Kudarat investigasyon ng PNP nagpapatuloy. Headlines. Sa dato o sa Talayan, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang barangay kagawad matapos na ito'y pagbabarilin. Investigasyon nagpapatuloy pa rin. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Check ko sa doktor, ato kong diabetes, ako mong sugar. Tagaan ko nilang tambal. Mag-one year na kong take. Wala mong jud, bisan isa ka kanong kwan. One na lang ang magbaba. Wala jud na
7: kanong kwan. Wala bisan nagliho?
6: Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na, ba't yan ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ko. Unyagi 3 times na ko. Sa epektibo, jud siya eh. Baba man dayo.
5: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:12 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing nga mga balita. Balita mula sa Osami City, na aresto ng mga otoridad ang isang sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Purok 3 sa barangay Malaubang. Alas 5 kahapon na ng hapon, ang suspect na nakilalang si alias Glenn na residente ng barangay Tabuo, Jimenez, Misamis Occidental, na bili sa naturang suspect ang ilang gramo ng shabu. Matapos na ito nagpositibo, agad ding pinusasan ng mga tauhan ng Osami City PNP sa tulong na rin ng iba pang mga law enforcement unit. Ayon na kay Osami sa Chief of Police, sa Police Major Agustina Arazo, maharap pa sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Samantala, sa Lalalanao del Norte, natagpuan na ang bangkay ng isang 14-anyos na binatilyo matapos itong nalunod ng nangunguha ng niyog sa isang ilog sa barangay Maranding sa Lanao del Norte. Alas 8 kahapon ng umaga, natagpuan ang kanyang labi matapos ang ilang araw na paghahanap sa kanyang katawan. Matatanda na noong Biyernes, Agosto 7, nalunod ang naturang binatilyo matapos itong nahulog sa tubig habang nangunguha ng inaanod na bunga ng niyog. Ang biktima nga si Jerome Bangalisan ay kasama noon ang kanyang mga kapatid habang nangunguha ng naturang mga naanod na bunga ng niyog. Subalit sa hindi inaasahan, ito'y nalunod at kahapon ay malamig na na bangkay ng matagpuan ang kanyang katawan. Alas 7:14 ng oras sa dagdag na balita mula pa rin sa Panguil Bay kung saan naaresto naman ng mga otoridad ang 30 anyos na lalaki dahil naman sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula naman kay Renz Sumalinog.
7: Nasikop sa hiniusang drug bypass operation sa kapatagan Lanao del Norte ang usa ka giilang suspiksado nga si alias Jan. Human matupan nakuhaan kini og 38,000 ka pesos nga kantidad sa gituho ang shabu dito sa Purok Jes Barangay Poblasyon, kapatagan Lanao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU uban sa Tin OPIF Company, RFB10, kapatagan Municipal Police Station o ang Sikan Provincial Mobile Force Company. Ato sa operasyon, nasakmit gikan sa suspek ang unom kasasye nga gituho ang shabu nga doon ay gibukaton nga 5.6 gramos o 0.60 gramos o gimanaban ang katidad nga 38,080 pesos. Nakuha usab ang usa ka biruka vitamin container o gang 500 nga gigamit isip bypass money. Ang suspek gila sa kapulisan isip street level individual nga nagkaroon sa kustudiyas kapulisan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang si Police Colonel Leo De Leon Sua, ang Provincial Director sa Provincia Lanao del Norte, iyang gidaig ang mga operatiba nga nagpasiugda sa maong operasyon nga diina sa kapagpakusog sa kampanya batok sa illegal nga druga sa tibuok probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panguil Bay.
0: Ganap na nga alas sa 7:17 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, dalawang nasawi sa nangyaring banggaan ng isang truck at trailer, truck at tricycle. Alas 8 ng gabi noong nakaraang Agosto 8 sa bahagi naman ng Purok Acacia, Barangay New Rizal, Samlang, Cotabato. Ayon na sa report ng Amlang PNP, magkasalungata ang binabaybay ng isang tractor, truck at tricycle nang maganap ang naturang insidente. Ang naturang tricycle ay minamaniho noon ng isang nagangalang Jovito Autiliano Jr. na dead on arrival sa ospital dahil sa mga tinamo nitong sugat. Patay din ang kanyang isa sa mga pasahero na si Yolanda Paris Cordero. Samantala, sugatan naman iba pang mga pasahero ng tricycle na sina Cecil Filinor at tatlong minor di edad na nasaktan din sa naturang insidente na sina Clint, Mary at Joy. Nasa kustudiya naman ngayon ng Amlang PNP ang driver ng tractor truck na nakilala nga si Edmond Flores Norberte na taga San Emmanuel, Tacorong City. Habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang insidente.

0: ay patungo ng Davao area ang direksyon ng tractor truck. Samantala, patungo naman ng barangay Baguntapay, samlang ang tricycle ng maganap ang naturang insidente. Sa ngayon ay nagpapagaling pa ng kanilang sugat ang mga sugatang mga biktima. Samantala, inihanda naman ng Lang PNP ang kasong kakaharapin ng tractor driver. Sa ibang mga balita, ngayong araw ay sasampa ng Kinapawan na City PNP ang kasong prostrated homicide laban na sa isang lalaki na namaril noong nakaraang Sabado ng umaga sa bahagi naman ng barangay Poblasyon na ikinasugat ng binatang si Den Garcia. Napatid sa investigasyon ng Kinapawan na City PNP na habang nakikipagkwentuhan ang biktima at nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan, na galit ang suspect na si Jay Tumanda dahil sa kanyang pagdududa na siya ay siyang tinatawanan o kinakantsawan. Hindi naman inakala ng kasama ni Jay na kukuha ito ng baril, at pagdating nito bigla na lamang pinagbabaril ang binatang si Garcia. Matapos ang naturang insidente, agad naman nakapag-responde ang mga tauhan ng Kinapawan na City PNP na nagresulta sa pag-aresto ng dalawang mga suspect. Ayon kay Kinapawan na City Chief of Police, Lieutenant Colonel R.G. Siliste,
1: may responsibilidad talaga dito, sir, para mabantayan nyo ating mga kabataan nyo, ating mga magulang.
0: Oh.
1: No, itong suspect, kinumpronta niya yung katrabaho ng asawa niya dahil pinagdududahan niya na ito ay ka-text mate ng asawa niya.
0: Uh-huh.
1: Doon sa confrontation nila, no, may mga pagtatalo sila. However, itong mga grupo naman ng biktima ay mga collector, kasi ito sila ng ukay-ukay doon sa kabilang banda, sila sa kabilang kalsada.
0: Uh-huh.
1: At nagpatawanan sila, at parang akala nitong suspect siya ang pinagtatawanan, and parang kinakantsawan siya na nagtatalo nga sila. And sinaway niya na huwag kayong makialam dito kasi problema namin to. And so, patuloy pa rin yung pagtatawanan ng mga kabilang grupo, and doon sa dahil sa galit niya, yun ang napagbuntungan niya yung na tumatawa sa kanya. And dahil sa effort natin, no, nakala natin yung suspect and na-apprehend naman natin kaagad yung suspect.
0: Ang tinig ni Kinapawan na City Chief of Police, Lieutenant Colonel R.G. Siliste. Samantala, sa ibang mga balita mula naman sa Banga, South Cotabato, sugatan ng isang lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect alas 4:39 ng madaling araw kahapon sa Puroca Paraiso, Barangay Reyes, sa Banga, South Cotabato. Ang biktimang si Leopoldo Sanchez Jr., 29 years old, binata, at taga Puroca 5, Barangay San Vicente. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na ang biktima ay bigla na lamang sinalakay ng dalawang hindi nakilala mga suspect at pinagbabaril ito. Matapos ang insidente, agad ding tumakas sakay ng isang motorsiklo na walang plate number. Inaalam pa ng Banga PNP kung anong motibo ng naturang krimen. Samantala, balita mula naman sa Lake Cebu, South Cotabato. Patay naman ang isang security guard matapos na ito ipagbabarilin habang nasa bahagi ng Barangay Ned, Lake Cebu, noong nakarang araw ng Sabado. Ang biktima nga si Julius Iscleto, may asawa at residente ng o security guard ng Sumifro na taga Barangay Limuay, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat Province. Sa investigasyon ng Lake Cebu Municipal Police Station, naganap ang naturang insidente alas 5 ng hapon sa bahagi naman ng Block 2, Barangay Ned. Dalawang hindi nakilala mga lalaki na nakasuot ng jacket at naka-helmet ang biglang lumitaw at pinagbabaril ang naturang biktima. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas patungo naman sa direksyon ng maitom sa Rangani Province. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano motibo ng naturang krimen, pero naniniwala sila na posibleng may kinalaman sa trabaho ang insidente. Balita mula naman sa President Quirino Sultan Kudarat, dalawa naman ang nasawi sa naganap din na pamamaril sa bahagi naman ng Purok Islam, Barangay San Jose, alas 6:20 ng umaga kahapon. Ang mga biktimang sina Muhammad Ahmad Utap, isang magsasaka at Rohamin Mangansakan na Bombulin na isang tricycle driver. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na habang itong naturang mga biktima ay nakatayo lamang sa naturang lugar, nang bigla lamang silang pagbabarilin ng riding in tandem criminals. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas. Samantala, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung anong motibo ng krimen. Sa Isulan, Sultan Kudarat Province naman, wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad at nakahandusay ang isang dalagita sa bahagi naman ng Purok Kudanding, Isulan na Sultan Kudarat. Si

Ang biktima nga si Miss Wari Bago Mayuan, 47 years old, ng barangay Alunganin sa Datupiang, Maguindanao del Sur, ay pinagbabaril ang hindi pa nakikilala mga suspect. Nabatid na minamaneho noon ang biktima ang kanyang itim na Honda CRF. Nang sinundan nito ng mga riding sinundan ng riding in tandem criminal, sakay din ng isang silver na Suzuki Raider o sakay ng kulay silver na Suzuki Stingray minivan. At dito ay bigla na lamang pinagbabaril ang naturang biktima. Agad ding isunugod ito sa pinakamalapit na ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, maraming anggulo ang tinitingnan ng mga otoridad sa motibo ng pamaril sa naturang biktima.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kayo maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang yun ako, sir, nga kuang ang Bilongga Gold o ang Gyaki Haplas. Huwag yun ako ang kuang ang Bilongga kayo. Nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulog ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Gyaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Imperial Apply.
0: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
0: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.

Naginap na nga alas 7.29 ng oras. Dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Mati, Davao Oriental. Patuloy ngayong iniimbestigahan ng mga otoridad sa Mati City at ng Cybercrime Unit. At ilan pang mga concerned agencies ang umanoy. Isang pagbabanta ang tinanggap ng ilang nakagagawa na ng ilang social media account. Kabilang dito ang account ng isang nangangalang Kenneth Villarosa. Kung saan pinag-

Babantaan ito ang ilang mga paaralan sa naturang lugar. Ayon sa Makati City Police Office, seryoso ang mga otoridad na mahuli kung sino man ang nasa likod ng pagbabanta sa mga eskwelahan. Ayon na kay Acting PNP Chief Police Lieutenant Colonel Frederick Sao, na naka-alerto na ang kanilang mga otoridad, particular ang cyber unit ng PNP. Pinaalalahanan din ni Mayor Joel Mayo Almario ang lahat ng mga residente na huwag gawing joke ang ganitong mga pagbabanta, lalo na sa mga paaralan. Matatandaan na pas mabilis namang umakso ng Makati PNP matapos sa tumanggap ng mga pagbabanta mula sa social media sa ilang mga paaralan sa lungsod, at agad ding ipinakalat ng kanilang mga tauhan na bilang bahagi naman ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante, maging ng mga mag-aral at mga school personnel.

Samantala, pinangalanan na ang top 3 best cultural presentation sa Hiyas ng Kadayawan 2026 na nire-representa ng Kagan, Matig Salog at Sama. Si Jamaica Prado, Hiyas sa Kagan, ang nagapresenta ng kultura para sa bangsa Kagan sa pamamagitan ng tradisyonal na musika, ritmo at mga instrumento na naglalarawan ng kanilang kasaysayan ng pagkakaisa at koneksyon sa Davao Gulf. Si Christina Faith Gawilan, Hiyas sa Matig Salog, ay nagapresenta naman sa pamagitan ng chanting, salary playing at sayaw. Samantalang si Marisol Barani naman, Hiyas sa Sama, ay nagpakita ng kultura sa pamamagitan ng kulintangan, paggawa ng banig, tradisyonal na awit, igal linggisan at pangingisda na naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay noong mga unang panahon. Nabatid na ang best in a cultural presentation ay siya namang kukoronahan bilang Hiyas ng Kadayawan 2026 sa Grand Coronation Night na itinakda sa Agosto 13 ng taong kasalukuyan. Alas 7:33 na, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Informal naman nga binuksan sa publiko ang Aliosan Commercial Complex and Wet and Dry Market sa Barangay San Mateo, Aliosan, Cotabato noong nakaraang araw ng Sabado. Layo nito ng bagong pasilidad na magbigay ng mas maayos, organisado at accessible na lugar para sa mga vendors, mamimili at lokal na mga negosyante. Nagpabot naman ang kanyang pagbati si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kaya Aliosan na Mayor Eduardo Cabaya sa natatanging proyekto na inaasahang magsilbing bagong sentro ng kalakalan at kabuhayan para sa kanilang mga mamamayan at magbibigay ng dagdag na oportunidad sa mga maliliit na mga negosyante.

Walang mabisang solusyon sa matinding pagbaha na nararanasan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kasunod na malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon kay Dizon, hindi agad maaayos ang problema sa loob lamang ng isang taon. Kailangan umanong pangmatagalang solusyon at maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa buong bansa. Patuloy naman ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga questionableng flood control project. Muling inalala at ikinagalit ng mga naapektuhan ng pagbaha ang hindi maayos na pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno at ang mali-maletang pagganakaw sa kaban ng bayan. Samantala, sinabi naman ni Dizon na habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, nakatuon daw ang DPWH sa pag-ayos ng mga sira. Hindi natapos at inabandona mga proyekto na dapat sana'y nakatulong na sa pagkontrol sa baha. Ilang residente ang kailangang iligtas din matapos tumaas ng husto ang tubig baha sa barangay San Isidro sa Paranaque City. Gumamit na ang mga residente ng lubid bilang gabay habang tumatawid sa malalim na baha. Kalaunan, dumating din ang mga rescuer na may dalang mga rescue boat. Samantala, ganap na ang alas 7:30 na ang oras sa ibang mga balita.

Kumapila naman si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa publiko. Pag-aralan muna ang mga positibong dulot ng Paxilica bago itutulig sa in. Ayon kay Romualdez, isa ang Pilipinas sa 24 na mga bansa na pili bilang signatory sa naturang US-led initiative na layong magtayo ng global supply chain para sa AI at semiconductor industry. Bahagi ng proyekto ang planong pagtatayo ng 1,600 hectares AI hub sa New Clark City sa Tarlac. Paliwanag pa ni Romualdez, hindi dapat agad na tingnan bilang negatibo ang proyekto dahil maraming bansa sa Asia gaya ng Vietnam, Malaysia at Indonesia ang nagnanais na makibahagi nito. Dagdag pa niya na inaasahang magkakaroon ng masusing diskusyon hinggil sa mga isyo kabilang ang epekto ng Paxilica sa environment bago lumabas ang mga negatibong pananaw. Una rito ay tinuligsa ng maraming mga residente sa naturang lugar na hindi naman makikinabang dito ang mga mahihirap na mga Pilipino bagkos ito'y magdudulot ng malaking kasiraan sa kapaligiran at kabuhayan ng maralitang Pilipino. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Giginit naman ni Senador Christopher Bongo na dapat ang nakakaramdam sa paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang mga manggagawang Pilipino matapos opisyal na kilalanin ng World Bank ang Pilipinas na kabilang sa upper middle income country. Ayon kay Go, tila ay ironic anya ang sa kabila ng pagkilala ng World Bank sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa, lagpas sa kalahati pa rin ng mga pamilyang Pilipino o halos 14.5 milyong mga pamilya ang kinukonsidera na sila ay mahirap batay sa pag-aaral na isinagawa. Dahil dito iginiit ng senador ang pagkilalang ito na dapat magresulta ng pagbubukas ng mas maraming trabaho, maayos at tamang pasahod upang matustusan ang pamilyang Pilipino ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Binigyang din pa ng senador na sa kasalukuyan, hirap na dinaranas ng mga minimum wage earner dahil sa pagmahal ng mga bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay nito ay muling kinundina ni Go ang inilabas na temporary restraining order o TRO ng Pasig City Regional Trial Court laban sa inaprubahang 85 pesos sanang arawang aumento para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Nananawagan ng senador sa korte na ikonsidera ang Article 126 ng Labor Code kung saan nakasaad na walang korte, tribunal o kahit anong ahensya maaari maglabas ng TRO laban sa proseso ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ipinuntupan ni Go na ang 85 pesos na taas pasahod ay mas mababa sa kanilang panukalang 100 pesos na wage hike para sa mga manggagawang Pilipino, hindi lang sa Metro Manila kundi sa lahat ng rehiyon sa bansa, sabay panawagan sa Kongreso na ipasa ang naturang panukala. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, inatake naman ang Jazan Refinery ng Saudi Aramco kahapon ng madaling araw ayon sa Iran-aligned Houthi Group sa Yemen. Inatake nila ito matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pack kasama ng Turkey at Pakistan. Ayon sa Houthi military spokesperson Yahya Sari, gumamit sila ng drone para targetin ang refinery ng Jazan, southwestern Saudi Arabia. Ayon sa Saudi Energy Minister na nagkaroon ng sunog sa refinery, ngunit agad ito nga naapula. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente. Ang Hassan Refinery ay may kapasidad na magproseso ng hanggang sa 400,000 barrels ng crude oil kada araw at dati na rin na-target sa pag-aatake ng naturang rebuilding grupo. Bukod sa Saudi Arabia, sinasabi rin ng Houthis na nagsagawa rin sila ng missile at drone attack laban sa Mucha, isang Yemen Red Sea port city. Ayon sa report na pinaputukan ng air defenses, ang mga drone na target umano ang commercial quay at storage facility ng naturang daungan. Sinabi ni Saray na target nila ang mga sundalong Saudi at weapon arsenal sa lugar. Ay naman kay Yemen military spokesperson o ay naman sa Yemeni military spokesperson, 7 kataong iniulat na nasawi sa naturang pag-atake. Nagdulot din ng malubhang pinsala sa infrastruktura ng naturang daungan. Nauna nang idiniklara ng Houthis ng naval blockade laban sa Saudi Arabia sa Red Sea na iniuugnay ng blockade sa Riyadh laban naman sa kanila. At dalawang araw bagong insidente lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense agreement kasama naman ang Turkey at Pakistan bilang tugon sa tumitinding regional stability dahil sa digmaan sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Sa balitang pang-ekonomiya, sinuspindi naman ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat sa Pilipinas ng mga live animal
at ilan pang mga animal product kamula sa pitong bansa sa Middle East at Europa. Dahil naman sa naitalang foot and mouth disease o FMD, sa ilalim ng Department Circular Number 39, ipinagbabawal muna ang pagpasok sa bansa ng mga buhay ng mga baboy, baka, kalabaw at iba pang mga hayop na madaling mahawa ng FMD, gayon din ang sariwang karne, animal semen mula sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Ayon na kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ito para maprotektahan ang livestock sector, kabuhayan ng mga magsasaka at siguridad ng pagkain sa bansa. Alas 7:44 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Nasungkit ng alas Pilipinas women ang kauna-unahang silver medal sa ng bansa para sa CV Cup na matapos namang pataubin ang Indonesia sa score na 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 kahapon sa Thailand. Matapos ang matinding laban na umabot sa Marathon Fort Sit, nakaligtas ang alas Pilipinas sa 8 set points ng Indonesia bago tuluyang silihuan ang panalo. Natabla pa ang dalawang kupunan sa 31-all bago umarangkada ang Pilipinas. Nalaig ang crucial block nina Piffy Sharma at Gia De Guzman para pigilan ang Indonesia bago tuluyang magkamali ang kalaban sa drop shot at maibigay sa Pilipinas ang makasaysayang panalo. At sumanyong kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Lunes, Jess, sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama si Ren Sumalinog, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
4: We are back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawa.